0: Adlaw, Sir JP. Kaya nga naman, ang GTX 500 o MyTC, taas kaayog antioxidant. Mm-hmm. Himsog ka na, batanon pa jug ka.
1: Pagkalami ah. Wa, nadyuntay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: GTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Wa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
2: GTX 500. Pabali sa mga butika. GTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, MyTC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MyTC Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dear Fresher, Clinica Dear Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Pugasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Pugasyon 8, Barangay 8, Panhay City, beside Divine World Federal. Ug anaasad kini sa Balangwan Building, sa Macias Street, Barangay Science, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
5: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
6: Dan salamat maibuntag mga ka-K5. Kinis ka-K5, Roy August Bustillo. Para sa K5 Rewind, ani na punta sa atong segment kadabuntag. Kasariin ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay, kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan, huwag pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa Sayos Kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, hapit na ang June 12 o ang Independence Day sa Pilipinas. Huwag mag-storya tayong Independence Day. Sulod na yun sa atong mga nona ang mga national heroes, mga tao nga gihangat, o sa kabayani sa ilang mga higala o mga kauban. Bisag sa komunidad lamang, gitawag sila mga bayani kay tungod dako ilang nabuhat sa atong nasod o sa isig katao, labi na sa panahon sa giyera, mga ka-K5. Karon maghisgot ang mga biyani mga ka-K5 na dili kayo sikat. Parehas sila Jose Rizal, Andres Bonifacio, kundili. At doon na sila nahimo alang-alang sa atong nasod. Karon mga ka-K5, atong istoryan kini si Remedios Gomez Paraiso. Dili kayo niya sa ilado apan gitawa kini sa kiniatong si Commander Liwayway. Usa ka commander sa Hook Balhap Rebellion sa panahon sa gira. Ang Hook Balhap Rebellion, usa kini ka mga underground movement sa panahon sa Hapon. Hook Balhap o Hukbo ng bayan laban sa Hapon. Si Commander Liwayway sa kababae o anak ni Basilio Gomez nga mayor kaniadto sa Anao sa probinsya sa Pampanga. Sa batang edad ay ilan kini siya nga mahilig og magbinabay, mahilig maghimog sa nina og moapil sa mga local beauty pageants. Kay tungod sa iyang pagkamaanyag og kaangayan nga bata nga si Remedios Gomez Paraiso o si Commander Liwayway. Sa panahon sa gira atong World War II, 1941, nasayod bantang gi-atake kita sa Hapon dinhi og ang iyang amahan nag-organisa og usa ka underground movement kontra sa mga Hapon apan nadakpan kini mga ka-K5. Gipriso, gi-torture og gipatay kini. Ugang patay lawas yung amahan, giputang pakini sa plaza haron makita sa katauhan. Sakit kay paminaon o pamanandungon matod pa sa bata nga si Commander Liwayway o si Remedios Gomez. Ug tungod sa kamatayon sa yung amahan, dinina nakakuha og kusog og kalagot. Iya gayon pagka dipinsaan ng kamatayon sa yung amahan. Ug dinina misulot si Commander Liwayway sa Hook Balhap kauban ni Exxon nga si Oscar Gomez. Na misulot sila sa guerrilla movement dito sa Mount Arayat. Ug samtang ana siya sa maong guerrilla movement si Commander Liwayway may sugong nga nakig-away sa mga Hapon ug tuod man tungod sin kaisog usa siya sa mga high ranking commanders sa maong underground movement. Sa pipila ka mga encounter sa mga Hapon si Commander Liwayway kauban niyang mga kakaubanan sa rebellion madaugon kanunay ug usa anak adlaw samtang nakig-away sila ginatawag Battle of Kamansi ang maribilde nga kauban ni Commander Liwayway giordiran nga atras na apan siya nagpabilin kontra sa mga grabe kakusgan ng mga hapon ug sila matud pa na outnumbered pildi sa kadaganon. Og dini nadakpan si Commander Liwayway na priso kini sa pipila ka mga bulan ug matud pa samtang anasa sa sulod sa prisohan anaagay ang pagpanakit, ang pagtorture ug ang struggle sa diin siya gipasakitan apan nagpabilin siya gligon ug makusganon si Commander Liwayway. Mitiliwan siya atong Mayo 15, 2014 sa edad nga 94 anyos ug usa lamang kini ka mga bayani sa Pilipinas nga nagkapakahilom apan dako kayo ang ilang nabuhat. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Rita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Nawan ang makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Apalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka magabutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali akay kumagkasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta muubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika, sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4biotic, 545, probiotic, ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4biotic, suwabe, ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4biotic, adlaw-adlaw, kapalit sa inyong kasuki butika. Extend, Hood Super
12: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
13: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib,
14: rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga to, kasaligan nga serbisyo.
15: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
16: Puro de los Pueblos.
17: Alas 8:13 na mga suking tigpabilaw. Balik gapon sa ito kapag ka panagubanuban. Kinigapon si Kaki 5 Bernie Campos, kanalig ang ITC, DTX 500, DTX Copy Mix, so ka Distribayo Kabusaw. Morning, good morning, good morning ni Mayor Pepe Bonyanaligan, dyan napito sa Maya Santa Catalina. Morning, Mayor! Again, ni Mayor Jack Raymond na mga suking tigpamilaw. Yes, my bayawan. Good morning ninyong tanan, ha? Kusukang ato ka monitor di mga gala. Si Pari Rapi Andaya po, dari napita sa may Manoyon. Morning mo, Pari Mayor, oh. Rapi Andaya.
16: Puro de los Pueblos.
17: Morning, Rapi, mga gala nga buutan. Dili, parehas kang Rapi Tulpo, mga kaigsunan nga. Paldo! Tipa lang ko, no? Wala pa ko nung nangyari. 250,000 na. Grabe, mga kaigsunan, no? As kang paldo, hagyo di ay. Yeah! Ha, paldo yun. palihog doon kay nagpaabot na doon si kuan si Abo. Kaya una siya mula kao, iya pang ikuandaan, iya pang i-send. Jason Saikon, good morning, idol. Grabe na kaayo aga nahitabo sa Pilipinas karon. Kanang sa Senate, grabe ka gubot. Si Kapitan Jason Saikon, gadapita sa may dubdob mga kaigsunan, Valencia. Morning usab ni Josephine Abad Gotang. Ang ilang pangalan kang Erwin, Erwin di natulpo, kundi Erwin Tuplok. Merasol sa Lapa, Ilomer. Good morning, Sir Bern. Shout out ko dari sa may karulan na maluay sa Buangita. Galwis Jud Naminaw. Kay ang Key 5, True Jude siya, Sir Burns. Salamat kayo, ha? Salamat Jude kayo. Yeah! Anya, Jane Cabaldo, naulaw to siya, Sir Burns. Mauna nga, mura siya piso nga nahumod. Jeep, si Jeep, Jeep, Bilha, yeah, sobra na ang pagpangawat nila sa Pilipinas. Wala na kailangang ilaw. Mga baga face. Okay, mga igala. Gibasa ni Senator Marcolita. Gibasa na lang niya kay naman kapunto sa pinabit ng mga suking tigpamilaw ng atos mga Marines. O ato'y pabati mga suking tigpamilaw mga kakifan. Bo? Tan? Palihog ko, no? Ato'y pabati. Ang paggabasa mga kaigsunan, giusa-usag yung gabasa. Ni Senator Marcolita katong nakapal dumatod pa mga ison. Isa ha, muraga nasod na siguro na rebo, palihog ko babi. Muraga nasod na ni, ay isa, nasa ko ipa forward ni Abo mga suking tigpaminaw. Kadyat lang sa mga higala ha. Be, at sa saning tanawon, huwag yan nasulod na bagyod. Ay, pastilan, wala na purnin, nasan na purnin. Kaganina na, amano tato niya. Karo na, wa ma na. Nana doon? Sword na?
18: Manakaw.
17: Ah, isa ah. Ito sa tanan. Nana? Pangita ato, katong 1-8. So, nana diya tan? Nana diya?
18: Okay.
17: Ato ning ipabati mga kaigsunan. Si Marcolita lang ang nagbasa, pero based ni mga kaigsunan, sa affidavit nining 18 ka mga Marines, 18 Marines mga kaigsunan. Kung namakakli sila mga higala di, pangihawan ninyo. Mga senador, bito mo, mga congressman. Oh, kung nagtumutumo ni sila istorya di, aw okay, kakoy, gitumutumo ang istorya niya, senador ko, dagdagan ko mga badibgag, makakontak ko mga higalag, mga killer. Anya, gipakulawan ako ng pamilya, gipakulawan ako pagkatao. Bisag di tinuod mga higalag, gitumutumuan ko, ipaihaw ko niya. Dito, tinuod na mga igsoon. Ha? Pero unsa ang pag-ihaw ninyo nga kamo may ihaw nun? Gamikan kay kamo man ang nidawat. O dili kamo ang nidawat, pero pagkahumagdawat sa inyong mga tao, diretso dahin sa inyo, ha? Ay, hantod kay karon mo pamagay na mahurot. Ah. Sige, atong ipabati, tanbe. Atong ipabati, mga higala.
19: Many abante.
17: Ah, isa. Balik, gamay. Muni, mga kaigsunan, ang nakapaldo. Nahatdan mga higala o mga malita-malita mga kaigsunan. Sige, tanawa ha? Sige, tan. Go ahead, tan.
19: Bini Abante.
17: Abante. Bini Abante. Stop.
19: Jose Alvarez.
17: Stop.
19: Jojoang Townhouse.
17: Ma-stop dahil ni mo?
19: Bini
17: dahil. Ha? Kaya mukhang pa man? Bini Abante, Adjong, apit po si Alvarez. Congressman sa Palawan, bato si Alvarez? Antunensya dito, di ko nakatanggap. Sige, padayon, tatan!
19: Julian Baronda,
17: kuy.
19: Townhouse.
17: Townhouse.
19: Ace Barbers, Townhouse.
17: Oh.
19: King Bernos, House of Representatives.
17: Uh-huh.
19: Arlene Rosas.
17: Oh.
19: House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse.
17: Franz Castro.
19: Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila Dilima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse.
17: Sus, Janet!
19: Dong Gonzales, Townhouse. Jay Kong Hun, House of Representatives, at Townhouse. Gerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Sandro Marcos, Forbes Park. Paolo Ortega, House of Representatives. Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse. Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence. J.J. Suarez, House of Representatives. Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives.
17: Yupawan. Napa? Moro to talan? Erwin, oh. Nakita na ni mo ba? Ha? Ha? Wala gapon? Tung wanit? Wala, katong imong gikuan? Katong yung ko 1-3 kato sa una? Tanaw, wala. Saka, ay mo, pahinom doon po kurang taon-taon. Kay, putante, kay, sa 5 madayroon. Si Mrs. Ihig. Morning, Sir Burns. Bisag nakapalo doon niya. Elma Salasayo. Good morning, Sir Burns. Muraman Oga graduation. Mm-hmm. Spiridon. Mana sila mga sulkit. Tanawa. Bantog ko na mga kaiksunan nga grabe yun sila. Sa kato sila si Paduano. Kato sila si Ace. Katong kitawag nila nga Quadcom. Oy, Quadlit man na ito. Kay malita-malita man. O di ba Quadmal. Malita-malita. Siyunan mo. Si Kimbo. Si Luistro. Makita din mo mga kaiksunan sa ekspresyon nila, nasukog yun kay sila mga kaiksunan ngatong sa mga Duterte. Parting labanag yun nila mga kaiksunan ngatong sa mga Marcoses. Gamikan kay naka, kuan man di ay? Muna, nakamalita man di ay? Anya, mingon na ba na yun nga? Constitutional duty, sus, pagka mga hilas, pagkalami kayo, sus. Si Manuel, lami kay mga sugitig pa meron ka ng berahon dito ni mo ang iyang mata kay hapit na yung mataga. Napay brusas,
20: tanawa lagi. Castro!

gina, basta kwarta na mga kaigsunan ang mo tabon sa imong mata, wag yun ang tanan. Ah, tagaan kang kwarta, ang imong conscience mawawi. Ang imong pagkaikaw mga kaigsunan, nga straight punta ka, kalit kang kabaliko. Kalit kang kahiwi mga higala. Tungod sa kwarta, malita, susiyunan mo anak. Matarantar magali na mga higala ka na nga nasdalan nga mangutungay mga higala nga mga traffic enforcer. Matarantar na magayon na makadawat og 5,000. Matik na yun na diretso na. How much more? Now, sa usa ka malita mga higala mo kabat nga 40 to 50 to 70 million pesos depende mga higala sa gidak-on. Kung extra large mo na, mabot ko nga 70 million. Kung lunch lang, mga 40 to 45. Di lang usa! Oh. So kung di sila mudawat, huna-naon nila, ben, di ko mudawat, dito na ko mudawat, o mahuman ang akong termino, di ko kabawi sa akong gasto. At least, mahuman naman ang akong termino. Ah, naharuhay na ko. Makasuroy-suroy na ko, niya, makatokod na ko gabalay, makapalit na ko. Mahuman ang nasa ilang huna-huna. Nahuman nila mga kaigsunan sa ilang pagpanerbisyo kunuhay, nga gigamit nila ang ilang serbisyo kunuhay, ang ilang posisyon para muborot ang ilang tiyanog, ang ilang bulsa, makakorta sila gamaayo mga higala. Nga, maka-relax na ko. Adi na kumudagan sunod eh. Nga naman, nakakuan naman. Nakaharvest naman. Bantog ra mga higala nga daghay mag-ilog sa bisan unsa nga posisyon. Tungod kayo ang kwarta na diha. O naman good, ang panerbisyo karon mga kaigsunan sa uban is business naman. Ang panerbisyo sa una nga wapay sweldo mga kaigsunan is serbisyo yun. Bantay mo ka to mga kapitan sa una, mga konsihal, mga kagawad sa barangay, mga suking tigpaminaw. Ha? Why? Bisag honorarium, wala. Mucho tinood ka serbisyo. Pero karon na mga kaigsunan, ay ilan ang gikwinta, be, mubayad ko ini, mupalit ko ini, muna akong gastuhon, muna akong honorarium, abawi man di ay, 1 year pa, bawi na. Kanya, plus doon na paghihatag-hatag, muna nga takhan ka managan karon. Baysag ka konsel sa barangay, kagawat sa barangay, mga suking tigpaminaw, mag-ilugay nila sa lagdagan, gumikan kay doon ay honorarium, pero guwapay honorarium ka ng barangay, ka ng kapitan, mga higala, asa man managan. Mupunin nga mga congressman karon, di hinuuntanan, dili tanan, pero kasagaran. Bisag asa sila napita, mga higala, makadawat. Impeachment dere, perma dere, dawat dere, dawat dito, kon as dere, kon dito, dawat dere, dawat dito. Napoy mga mayor, di po dinuntanan. Mga gobernador, di po dinuntanan. Pero kasagaran karon ang mga suking tigpaminaw. Ihimo na nila ga-business ang ilang panerbisyo. Kunuhay, ngatong mga higala sa mga tao. Kwarta-kwarta, gusto ko daghang kwarta. Klimpak-klimpak nga kwarta. Nothing is impossible in terms of money service. Maugyod na. Ingon si Ihig Esperidion. Kwarta gani sa barangay, kurapon pamanggali. Oh. Grabe mga suking tigpaminaw, no? So kung ako lagi mga higala, for example, gitumutumuan ko, ako, wa po'y makatumutumo na ako gisturuhin noon kay... Basta ginong galit na mga higala nga, o sa ka botilya lang, ha? Labi na gating di opa. Mingon ko nga, okay. Yeah, rapunta ko to. Pero congressman ka, si Kenneth Irwin, Paduano, Kenneth Paduano, isog man eh. Ikaw Paduano, giapil-apil man ka. Di ka maka-hire o killer. Ipapatay na nga marins nga nakuan, ingon, nag... Tumo-tumo ni mo gili tinuod. Kaya sa mandabe, kaya Erwin tulpo, ikaw Erwin, isog man ka. Naman may mga tao, you can afford to hire a killer.

0: bitaw kini ako mga kaigsoonan tinud-an na ini. Gitumotubuan ko ninyo nya dili tinuod. Naulawan ko, naulawan ang akong pamilya. Oh, nya gatumutumo lang mo tungod sa inyong ambisyon. Tungod kay dunay nagsugo ninyo gabi kay gitagaan mo tag 5 million. Oh, panay lang giingon. Galigahan nila mga higalas Mike Defensor. Nga tag 5 million pesos kuno kadaw sa kada tao mga higala sa mga bodyguard sa unang saldi ko. O na hinungdan nga gipangtumbok ni sila mga higala, apil pas bongbong. Gapil si bongbong ang speaker of the house, gapil. Oh, grabe gito si saldi ko lagi, no? Sinan mo niya na? Presidente sa Republika sa Pilipinas, si apil-apil. Agay, no, oh. Huwag ako'y presidente, huwag ako'y congressman, huwag ako'y senador, mga higalap. Bantay mo mga marina mo kay... Kamu nga mga marines mo. Sus. Ulaw kayo na sa mga anak ko'y. Ulaw kayo sa pamilya, sa asawa, sa imong pamilya, ikaw mismo sa imong mga kabataan. Moto si Juan Alvarez kagahapon, at dito din siya sa Senado, kay gipangitaan ko na siya gasa ng malita. Ay, mangurap, gipuriay. Ha? Pangitaan ko na sa iyong pamilya, asa ng malita? Awa, na, awa, mangurap, awa na, na. Mingo na to ka na, dahil sa kyanan nga, muna palit nga bago, umuha naman na. Oh, tinood ka din gingon mga kaigsona nila. Tinood ni. Di ni basta-basta ng aligasyon. Muna hinungdan ang mga kaigsona, nga ilang yung ipugan, muna hinungdan, nga ilang ipahunong mga kaigsona, aga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sa panahon ni Marcolita, muna hinungdan, giilisan si Marcolita, mga higala ni Lacson. Tungod kay si Tito Sen, apil man dahi ka Tito Sen. Involved man dahi ka Tito Sen o Shenshen? Di lang Shenshen, millions, millions, billions pa. Anak ni Rafi mga higala, bantog na hilom-hilom si Rafi mga suking tigpaminaw. Kay dako mo po dahi ang nadawat ang mga kaigsunan sa flood control, that's Quezon. Oh, di ba? Trending naman good. Makita naman ko ninyo, bantog na kini nga klase nga mga tao, kay kung wala sila makadawat ang mga suking tigpaminaw, silang Erwin, silang Rafi, o guban pa niya mga senador, ah, mga kongresman, huwag na sila makadawat ang mga higalaw, oy! Sila mo'y mubarog, mangisog sila, nga nung yundang maning kuhan investigasyon, nga nung yundang maning hearing bahay sa flood control, asa ning nga kwarta mipanulong, kinhanglan nga managot, ang managot, ano man sila? Karon ka involvement sila, ah, patyo na to, ni.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 8:30 na. Balik ko mga suking tigpaminaw humanin. Standby.
1: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako isulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 sa mga butika.
7: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot na dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinom random sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanha, Mingtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: DDX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acidar plak. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DDX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape mangod na dula ang pag-aslom kagang acidar plak.
1: DDX Coffee Mix. Sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butiga og pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
1: Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biote. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang balak na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
1: Extend. Supplement for men.
9: Isang kapsula ka.
10: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gi ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na!
12: iCare Gold. Pambibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
12: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
14: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang. Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
15: Moves to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
16: Victor Wembanyama with the post.
14: O di kaya'y muling ipapamaras ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
15: Carter Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
14: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
17: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
18: Puro de los pueblos.
19: Alas sa 8:39 na mga suking tigpaminaw. Balik nga po nga sa itong pagkapanagubanuan. Kinigapon si Kaki5 Bernie Campos, Canada, Mighty C. DTX 500, DTX Coffee Mix, o get this 3 bio kabusaw mga isona. Importante mga suking tigpaminaw. Bita na, ang importante na mga ikala. Every day, inigamata na to, when we wake up every morning, dito na, nada yung ininitubig. Anya ang DTX Coffee Mix sa mga higala, nada yun. Butang niya sa takuri, termos, or basta init na tubig. Butang nida yun, ti Friday, usa ka DTX Coffee Mix. Oh, sama ini, oh. Okay kayo, nami kayo. Every morning yun na mga higala. Anara ninyo? Every morning, pagkahuman ng mga suking tigpaminaw, paras ni Mama Joy Prime mga higala nga, sige na ginsa, GDTX Coffee Mix. Ultimo, apil yung husband si Sir Haynes. Inom na po na mga higala, GDTX sa Coffee Mix. Oh, inom. O niya, pagkaoto, kanang tingis na, GDTX Coffee Mix na po. Bisag katulo ka mo inom sa sakadlaw, pipes na kayo. Yan, imo mamatik na ng mga suking tigpaminaw nga ni baba ang imo nga sugar. Muni ang nindot nga kape, tapi na niya itong tagas o sugar. Ay, na mo kayo itong pait kayo. Susamot ka pait. Parti paita na, pait mo din yung kinabuhi, anak. Oh, baba na. Hindi baba niya, anak. Di okay kayo. O niya, imnan pa yun ninyo, o ga, DTX sa 500. Kana, DTX sa 500. Ay, may magpamina dahil ni Sir Arlot Regalado. Sir Arlot! Tungga Consel, Jani Pita Stanhay, Arlota Regalado. Sir, good morning! Yeah! Og yada sa Kurambos Okay Okay, Ting. Kusog pa kaya itong Kurambos Okay Okay niya, Ting? Ting is, nila ni Engineer Melvin Banico. Oh, naminaw karon. Ni Parere Cuevas Villaflores, diha. Si Manong Pandoy, RG Disco Mobile. Nong Pandoy! Always po nga naminaw. Das Kiss FM po, nag-hook up na to. Das Manho yun. Morning ninyong tanan. So, mauna! Tribayo! Kanang di Tribayo, labi na kapto nga mga negosyante, mga businessman nga, bisagasa mga higala, meetings dere, meetings dito mga higala. Laagan kayo mga sukin, tigpaminaw. Importante mga higala nga, mag-inomo o di Tribayo. O ganahan po mga higala, ga vitamin C. Darita mga kaigsunan sa Mighty C. Mighty C. Vitamin C. Yeah! Ah, diba? Sa merkado publiko na ito, that's painitan.
0: Ha? DTX sa coffee mix sa mga suking timpaminaw. Mangita na yun. DTX coffee mix ako. DTX coffee mix ako. Anya kinidayong ko an puto. Oh, asa mo ana? Basta DTX coffee mix, lami yun na kayo. Why, kuyaw? Ang uban ng mga suking timpaminaw, bahadlok na sila manghigala mo kape, gumikan kay basin mo samot, kataas ko ng ilang sugar. Dili, ay. Kaya ito DTX coffee mix, paubos ni. Pamubo ni manghigala. It's a Friday! Oh, Friday, sa mga magtiayon! Kumbat si Generalo niya! Mga mister, vito, mga misis, paim na si mister o extend food supplement, ha? Gusto po mo manghigala nga pa, nindot sa inyong naong DTX Beauty Soap. Oh, kikayo, DTX Beauty Soap. O niya, ang inyong ilok para humut-humut po, maputi-puti, mga exon. Kay... Lagom kay kag-ilok. Unya, baho-baho pa dyan. Kili-kili power! importante mga suking tigpaminaw nga mag klinika Diofresh. Okay na po? Oh, very good. Anya, imo nag-ibutan dito, ikatalo. Oh, salamat mo. Ito na nag-ibakasulban mo, no? At least dito mapinaltihan. Ka, ako na lang, idiretso na ako to click. Gilang, maimpas naman to karong usah. Ang sa igingon ni Ting, Ting, basta kuramboso kayo kay sir, sipa kayo ang monitor ani nila Jod, Sir Burns. Ting, salamat Ting. Ay! Marvin Salboro Lincoln. Morning, Sir Burns. O sa tanan, happy Friday. Girlie, Ritis Lagoa. Good morning, Sir Bernie. Always lang ko nga naminaw sa radyo, everyday. Late lang ko open sa live kay Busy Jod. Hikay-hikay og pamahawa. Diya sa talay, Idi Boy! Talay, Idi Boy! Jong Koy! Morning, Jong! Morning, usap nilang Balbal. Morning, nila ni Kumol, Kimos-Kimos. O sa iyang wife. Good morning, ninyo di hatanan.
20: Alright! Puro de los Pueblos!
0: Kabantay mo katong pari nga kusog kayo mga gala mo ataking digong? Katong adis-adis nga pari? Kadawat man po daw kuno to. Ah, si Pader Plami Villanueva ba? Pader! Dawat po na ikaw, Dad? Mantog, ra? May bawaan yun imo, mga suking tigpaminaw. Maura po na sa komentarista? Maura po na sa mga higala, labi na sa mga black timer? Sa radyo, ha? Peter Bakmong election. Sa barangay, pagka 2028, kini, mangguho na po ni mga higala, 2027 pa, karon pa manggali mga higala, daghan na kay mga black timer? Nang gawas na po ni sila mga higala kini mga black timer. Mailhan mo ang black timer nga gibayaran or dili gibayaran, pero gibayaran yun na kay on sa mailang ibayan sa istasyon og dili sila mga higala mudol og politiko. Kadtong politiko nga nibayad nila mo to ilang daigon o niya ang kontrol sa politiko nga nagbayad nila mo to ilang daoton. Mo nang ubang mga politiko nga gidaot nila mga higala masuko, mo na silang uban pamatyon. O niya inikapatay na, singgi tayong hustisya para sa kagawasan o kangayan. Los-los ninyo. Nadamay lang po din tao ng mga tarong nga medya mga suking tigpaminaw. Mapunis mga congressman, mga senador, sa mga tao manghigala nga nakapaldo, sa mga tao manghigala nga nakakuhag pabor sa administrasyon nga Marcos mga isuot, nga grabe makadipinsa. Sinan mo si Claire Castro manghigala? Nakakuhag po din? Nakadawat po din? Gipangutanas Claire Castro sa ubos nga rating, ubos nga survey mga kaisunan ni Ferdinand Marcos Jr., ni Presidente Marcos. Ang sa mayang tubag, Mr. Or Madam, or Ate Claire, or Attorney Claire, or ubos man. Isa nga adili mao nga mga tao ang na-interview. Asa mo mangita niya na? Dili ko no mga tao. Mao nga mga tao mga higala ang na-interview. Posible ko no ang na-interview mga kaisunan iya ni Sarah. Good morning, Sir Bernie Cabuso. Live hook up. K5 News FM Secure. Oy! Si King James Tuas Tumban. King James. King James. Ikaw ba ni? Kinsa ni si King James? Mo ni si Kwan, si manager do night? Alay ni? Take na to ni dito. Ha? Si King James take? Dili ni si Blas. Libato na higyod. Ganun na rin siguro ni nakahookup ni si Kihor. Good morning ninyo, Daddy Pita, si Kihor, ha? Good morning, Daddy Pita, sa si Kihor. Di ba? Sayunan mo ni anak, grabe mo tuwis sa mga suking tipamira, mga ka-K5. Matuwis ko ng kamaturan, basta kwarta na gali, magigala ang mapatigbabaw. Kwarta na mo'y mudumala sa imong otok, sa imong kasing-kasing. Natabunan ang imong mga prinsipyo, mga kaigsunan, sa kwadradong hinungdan o glingin nga katarungan. Mausab yun ang tanan. If money speaks lagi, if money talks, everybody will listen. Pero prinsipyo lang, di mo mangigala mo'y may surya. Ako ba, hindi yun ang manginaw? Pampun di mangigala ka nang sas ako mo to o mangyod ko? Adon ay uban, namudaog yun. Sa panahon sa Nixon, bisag way kwarta, pero kasagaran yun, pildi, huwag kay kwarta. di ba? Soro, yun nakadigto, anya, mamuhunan, rakagistorya, pik-pik abaga, bisag ay hotel gali, di ka makahataga, ha? Iniga, on the day na mahigala sa election, mamunbun ka yun. bisag hatag ka, 20 pesos rin magyatag, 50 pesos rin magyatag. Onya, ang kontra, mga kaigsunan, libo. Dito, yun, libo. Mopod na. Millions, billions. Ang hatag din ng mga tauhan na makigala. Muna grabe sila makabi ba? Bisag ningo na si Amy Marcos sa mga sugit ni Pamilaw. Ayaw na. Sa ti, ading. Ading. Uwi na ta ading, apo ading. Uli na ta dito si Lucos. Patambal ka dito ni Apong. Tingnan siya mga sukintik paminaw ni Amy. Magulang kita niya. Undang ngayong taon, sila Amy, mga usa ka tuig or almost duha na ka tuig, wagin sila nakita ay. Sayang igsoon na mga sukintik paminaw nga presidente. Gabi kang kanagan may mubabag. Grabe no. Daan pa malisa una mga higala, pagsugod pa niya glingkod, ingon dayang tumuban nga, kung gusto ka madato, hala, dikit sa administrasyon. Aperting dikita din sa administrasyon, o karoon na dato, gitsoy na. Basihanan magunato mga kaigsunan, clerics na manggod kayo. Nga kinig istorya sa mga marines, puro ni tinuod, basihan na ito mga higala. Ang mga tulpo. Tungod kay anak ni Ralph, mga suking tipamina, or ni Rafi, maiyad ako kay nga nadawat. Malita-malita pa yun ang mga kaigsunan kang Erwin, no? Muna nga hilong kay sila. Pagsugod pa lang ni Rafi, mga gala pagka-senador. Di pa to senador sa Erwin, mga sukit ni Paminaw. Grabing investigasyon na yun. Di ba, Rafi? Wala pa man ito yung pag-control. Hala, mura-murahon pa ito ni mga gala. Kanto mga regional director. Kanto nga mga tag-iya sa mga company, mura-murahon pa. Gamay ka ng mga suking tikpaminaw kay gagmay sweldo ang mga empleyado. Tungod mga higala kay mga kamus, mga kaigsuna na ipit na piit. Ang iyang paglaban to ayo dito. Di pakpak ang mga tao. Muto pagdagan mga higala ni Irwin, daog na yun. Diriyot pa mga higala si Bin at tumudaog po. Tulunan tato sila makapaldo. Di ba? Pagbuto sa flood control. Wa na gyoy, mga herring, mga kaigsunan nga nadunggan ako ng ipatawag ni Rafi mga higala. Bahin sa anomalia. Bahin sa korupsyon. Tungod kay mag... Ako bita mga higala, kung maghisgot ko korupsyon, o ni ako korup ko mga kaigsunan nga pagkabidaman, dili ko maghisgot. Uy, kay dili, madasa akong konsensya. Braga-braga nga pagkistorya. Maghisgot ko korupsyon ng mga kaigsunan, o niya binayaran kong politiko dari mga higala. For example, every month, every week, mahalag mangutang ko dito ni Mang Perle. Mahalag mangutang ko ni Dumolog. Anyway, private o niya, bayaran man po na. Mahalag mangutang ko mga sukintik paminaw ni Jungkoy. Kaya usahay nindot man po ning pula o puti. Bitaw! At isa ko ng personal na mga sukintik paminaw. Inigsildo, na makadawat talit, may bayad man. Pero natay kwarta mga kaigsunan, unsa naman lay moral ascendancy nako, unsa naman lay naog nako. Ngayatubang dyan ninyo sa Facebook, ninyo kumadungga na sa radyo, kung ako mismo korap mga kaigsunan nga media man. Kunya, mag-isgot pagin kong mga kurakot, kunya ako number one mismo nga korap. Kawatan? Uso pa may akong yatubang ninyo? Sabi ninyo kining akong istorya, diretanan mga kaigsunan from the heart ni. Because I know myself, I know mga kaigsunan, sa akong human anatomy, sa akong pagkatao mga kaigsunan. Pero ka na mag-isgot mo niya ng mga kuwan diha nga. Nay mo labay diha nga. Murag makalingi, gidputa ka na, murag. Gadapita. Pilita Jonathan diha. Di ba ikaw mga suking tigpamina? Mopo di sila rapi. So na sa radyo pa sila kusog kayo kaya tanaw na ako ulit-ulit ka pa man. Pag-abot sa Senado mga kaigsunan si Rapi, si Erwin, sige kumbati pa na sila. Pero pag-iingunan ni Erwin, bend the law, dito na, wala. Mga spokesperson naman ni mga kaigsunan, nga ito mga higala ni Marcos, apel pa yun na mga kaigsunan si Lacson. Kini si Lacson, wani, pero gibahinan rin ni si Lacson siguro ni Tito Sen. Pero sangat to, magawas ang gapo na. Oh, di ba? Mag-investigar sila bahay sa corruption nila, sila mismo mga higala, korap. Ano sa mga napakita ang tao? Ang imong konsensya mga higala, di nimo matulon mga kaigsunan. Kung unsa ang nasa imong una-una, nga magpakaroning nun ka, nga limpyo o niya, di ay. Manang giingontan, kaingon ko ba og siyana, di ay. John Henry Capura, Sir Burns, ang buntag, may buntag, shout out ko, dari sa kapihan, sa Basay, God bless. Des kapihan sa Basay, good morning ninyo ha. Blas Junior Alibaton, good morning Sir Burns. Kanasking, mauna akong bilinan sa ako ang barang dari si Kihor kay mularga na kong North Korea. Ay, amunin siya ang gitrain dari? Si Kings? Ah, bantog raw, manggod may nakikita ini ni Kings. O, nakakita na ko ini niya? Larga ko na siya North Korea, sir, kay walay hinungdaning ato ang mga bangag nao ng mga senador o mga tampalasang dagko ang higa maka-atake si Blaso. Sir Gipoy, shout out ka Tony Ronel o Sir Bernie from Santa Catalina. O sa kuha pinalanggang asawa, si Kagawad Lia Lopez, nami dari sa ni Papa Nelson. Uy! Sir Gipoy, ikaw din na Gipoy. Oh! Ikaw din na Poy. Sige, muna sa mga suki tigpaminang. Wala tigong oras mga higalaw, manapot pohon na magdungog ta. Nga po, isagutan nga po na itong mas, sinado nga po. Di man ni mahuman. Kay napamaling investigasyon muna akong giingon ka niya ito pa. Nga samtang di pa mga treasoning nga mga hilam, mga tampalasang dagko, mga suking tigpaminang. Kini mga hinampak nga dagko. Di pa ni mapriso mga higala, samtang di pa mawalik ang kwarta nato mga kaisuran nga gikawat. Gisulot sa malita nini mga tampalasang dagko. Di pagyud punta mo undang sa pag-issue dere mga higala, every now and then, every hour. Every day mga higala, dere ski fine. Matay. Kwarta na mo na. May nalang intaw na, mahatag na to. Mahatag ninyo, nga to sa mga estudyante nga way mga libro, way mga bullpen, way mga lapis. May nalang inyo nang ma-feeding. Karon inyo yung kikawat, no? Pag-aag na mo, eh. Sakto-gitugi ni Karen David. Na mas maayo on ta, Lord, akong birthday wish, nakato mga kawatan, mamatay. Uy, hapit, uy, naaday hapit na matay. Nagali, kay na dapat tambal. Sangalan sa mga CEO, President, the generous... Sangalan sa mga CEO, President, the generous sa Bossing Doc Caramiloy, Area Manager, Mayor Febo Manyanaligan, Ikas Lawak, Jonathan Calmo, Kinigapon si Kakifay, Bernie Campos, Kami Negamaiti, si Detex 500, Detex Copy Mix of D3 by Kamusa, Paras Kampion Gabalita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.3 93.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Longapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa ngapun.

0: Now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Oh, Sir Rochelle, akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC. ITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
3: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan po ang mga free radical.
2: Ay!
3: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na dyan, kantong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
2: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
3: At pasabot na Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
2: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
3: Sayon raban dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mamitabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag dyan ang imong atay. Mo na nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom dyan ka o DTX o MyTC. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
0: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako.
0: DTX 500.
2: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
3: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita po ni sa ato ang mga kidneys o uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
2: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
3: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, o DTX 500 o MyTC. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kagisayangan sige o palit anang ilimpyo nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote o fat storage sa imong atay. Kung gasigi kagkaon o pan, kinahanglan inom ka o DTX 500 o MyTC. Hinumdumi dyan, ang malimpyo o healthy nga atay, fine carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud, ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
5: 500.
1: O si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500!
6: Mabalik ang mga butika.
5: MyDC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ronda. Dali na kayo kumag kasakit o gilana. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang MyDC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi na jud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilana. Best kayo ang MyDC.
5: MyDC!
6: Mabalik sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
8: Ako si Jean Paul Hinaloso.
3: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og MyDC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon. Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
2: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
3: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nato, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
2: Correct.
3: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder. Ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile o eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
5: Limpyo nga tay, mag DTX 500 kanunay.
2: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
3: Dapod, Sir GP, kinahanglan yun nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na yun itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
2: Ay.
3: Pero kinilamang yaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
2: Mulagi.
5: DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
5: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
3: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gitas sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement ganun ay taas nga antioxidant o wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og MyTC.
2: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay ka dako hangtod mo dagan kini apan usahay kini pod mo porma og usara ka dako kayong bato.
3: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
2: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og MyTC, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstone formation.
3: Ang gallstone formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag-DTX 500 o mag-MyTC yug ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o MyTC, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings na 150,000. 200,000 sa bangko. Ayun na, ginom DTX 500 o MyTC. Papira na lang, Sir GP. Gaston na lang sa pagpapera kung magka-galston ka.
2: Uh-huh.
3: Nya, minom ba ka kang DTX 500 mighty siya aron dili mo tubo ang galstones?
2: Uh-huh.
3: O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa galstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
2: Uh-huh. Inom dyan kang DTX 500 o mighty siya. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
6: DTX 500!
9: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kerry, isa ka call center agent. Nadun ako nagibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw. Isulay ko ang tumar, Mighty C. Pulo ka kapsula sa usa ka-adlaw. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Tinaw na usabang akong panandaw.
6: Mighty C, sa mga butika. Kasayura, sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip o sa kapinoy. Lahir na Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos ng timbang, perfect Jude ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya do kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, surin po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
2: Sige.
3: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
2: Wow.
3: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang baksin.
2: Correct.
3: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan sa D3 Bio nga na IBCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
2: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako dining gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
3: inya,
2: active kung, cases.
3: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit, Sir JP, makaulaw, no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir JP.
2: Mahadlok na sila, Dok. Patuol ni mo.
3: Apektado jud ang imong social life.
2: Bisang pagan imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta na kay TB.
3: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
2: Gusto.
6: D3 Bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa na ITV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
2: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
3: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinanra ang D3 sa D3 Bio.
2: Gibustra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jod ang epekto ni ini.
3: Grabe jod ay ang TB Sir GP.
2: Correct.
3: Kay sa Ehipto pa may TB na.
2: So, kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una. Nakaapekto na jod sa mga tao.
3: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
2: Yes, of course.
3: Kay man hangtod karon naapad jud ding sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa ditribay pagsukol ani nga kaway?
2: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyang cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyang hotdog.
3: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
2: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
3: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
2: Usto, ang di Tribayo kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bacteria. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
3: Kaya gid kayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
2: Correct.
3: Ang kagaw sa TB. Kaya kayo, so good news ni sanay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
2: Mapatay jud.
13: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
13: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Papalit sa mga butika.
14: D3 Bio!
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask, nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
2: Unya, all natural pa, jud ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadawat sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, ka makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, jud.
2: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na nada sa GP sa added benefits.
2: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi.
2: Lambi, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
3: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan din ang mugkapi, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung ni wang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya ay disugard sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: of
3: pa.
2: Of course. Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Lagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ro yuta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
3: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos na ito nga mga igsoon.
2: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
2: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. So layan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
16: nga may D3.
15: Kapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
2: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuong tiyan.
3: Grabe sa muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Syempre pag abot sa imong gut sa imong tiyan mo produce ni sa unsa man.
2: Kini sad ang nagaproduce og probiotics do.
3: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
2: Daghan?
3: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagawas yung baba, Sir GP.
2: Correct.
3: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
2: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
3: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
2: Correct.
3: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani, kay pagkaon namo ni, pagkahuman, si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na na.
2: Wala.
3: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
2: Sunod, ang D3 Bio, mo-improve po si imuhang absorption sa fat-soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
3: Ang rason nga, no, tungod kay na ay BCO ang D3 Bio. Na ay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
2: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
3: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
2: Gusto.
16: D3 Bio!
17: Ako si Inara. Pasyod kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
16: nga may D3.
15: Papalit sa mga butika.
16: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kaya ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya sa may mga bugas-bugas. Pwede po na ito ni-apply external. Pwede po na sa ito ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
16: D3 Bio!
3: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
2: Oy, wow.
3: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
2: Correct.
3: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
2: Tanang klaseng kagaw, Dok. Itrap anang mucus lining.
16: D3 Bio!
3: Ipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
2: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang
2: sunog?
3: Imong tiyan.
2: Sunog?
3: Mabangag, Sir GP, o mahimong
2: ulcer.
3: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
2: Ikis na po. Ikis na po.
3: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
2: Wala.
3: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
2: Correct.
3: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
2: Oh.
3: Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
2: Ay, wala.
3: Pero ang D3 Bio, naa pa siya'y monocaprin.
2: Oo, oh, mono lang rin pa na ha.
3: Mm.
2: Napay caprilic pa o capric acids. Mm.
16: D3 Bio.
3: So, sa mo maikson dya, maayo jud ang D3 Bio compare.

0: lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving the best music and information. This is K5 News FM. Good morning, good morning, good morning. Today is June 5. Thanks God it's Friday. Yes, Biyernes na. Oh, pero kaning Sabado Domingo, dali ra kayo na mahuman. Abtik pasta ng human. Diba? Anyway, welcome to Morning Love Drive. Magdugog na sa tasulod sa 1.5 hours. Ikaw mas ito mga love songs. Mga love songs sa nga sikat sa una o karon. Mga love song ni mo o ni auntie, ni uncle, ni lolo o ni lula. Diba? Para kuan, bongga, all in one. Ayun, sa mga ganahan mo request, if ganahan ka makadungog sa imong ganahan ng love song on air, ay ganahan i-greet, i-greet ni mo imong crush.
3: Sana?
2: Sana only crush. Pwede ka maka-text sa itong sex lines. So you may text sa numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Kumusta inyong Biyernes? Kumusta inyong kabuntagon so far? Atong weather parang same lang yesterday. Mainit siya pero hindi masyado.

0: lang.
1: Diba? It's already June 5, 5th day of June. Diba? Ako rin gibali. Oh, dali ara dyan sa panahon, no? June, and then dita kabantay basin mag-December na ni. And then, mag 2027 na. Uy, grabe kayo kadali ang oras karon. So, in just one snap, lang kayong pwedeng mahitabo sa imo. So, if you're planning to do something, buhata na diha, uy, ayaw kusika imong oras. Every second counts, and it's very important. Ano ba tawag nito? Choose to be happy always. Although naman, yung buhay natin, hindi naman masaya parati. Diba? Pero ato na ginang choice. Sapot-sapot ka diya, hala. Sapot diha. Huwag mong sayangin yung oras mo. May mga pwede ka pang gawin. Napakaganahang kanun-kanah. Problema, watay ka palit, no? Kasi sa panahon karon wa kay kwarta di jud kakakaon unless kung kuan ka kanang imong gi-crave kay katong mga salag-on katong mga pwede mabuhi and then naa kaala tanan namuhi ka nananom ka kana makakaon gi kadayon pag naa ka sa city or sa lungsod nagstay and then kung wala kay kwarta wa gyud wa pa jud kay trabaho asa mo na. Alright! Yes, maayong buntag sa mga naka-tune in karon sa K5 News FM, sa itong mga establishments, sa itong mga pasahiroan, sa itong mga panimalay, sa may kabisiyan niyo sa sayong kabuntagon. Busy or wala, good morning or good gihapon, di ba? Good morning! Start your day with a smile. Bahalag ka po ang kinabuhi ug hangak na. Sige, nakagpangutanag para kanino ba ako bumabangon? Sabi na wala ka inspirasyon. Kaya na sa mocho kang makapangutana, anak. Imdaran na siya DJX Coffee Mix, mga ka-K5. Perfect imong morning. Kung sugdan niyo sa papangapay ka ba ng DJX Coffee Mix. Sabi na siya chia seeds, sugar, sugar cane, anong palaya? Dahil kayo siyang benefits sa imong kalawasan unlike sa mga usual coffee mga imong mapalit sa tindahan. It's very safe gamiton. Made in puro herbal, no side effects. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sige, so later, ato ang i-check and i-share. Kumusta ang horoscope natin today? Oh, sige na, tagpanagnaan eh. Nago ko yung mga kailang ha. Huwag mag-abot, may igno. Nago ko, uy, nas madam horoscope. Mukha balong nga gipamana sa ako ang bulang kristal ni Kuan si Madam Auring and kisa mo itong bago karon. Oo, basta mo ito siya horoscope ragin na ha. Wala akong kinalaman dyan, basa ragin in taon ko. Okay, Adam, atong tanaw sa mga lucky colors, lucky numbers according sa mga zodiac sign. And if ano tayo may share, nga ginagmay nga historical events dali sa Pilipinas for today's date, June 5. Sige, let's have our first song. Eka, kinarambol mo din. Let's have our first song by Raven Lene. Love Me Not. This is DJ Yam. Welcome to Morning Love Drive.

That's Teka Lang by TJ Monterde. This is a new song released by TJ Monterde. Ano lang? 5 days ago, I'm not sure. Basta the other day, oo. And then the music video is so cute. Kay, sa ending sa video, kay ang starring kay si John Prats and si Heart Evangelista. Ay, nako na. Mas wala kayo ko kaabot sa ilang days. Char. Wala kaabot. Pero the kilig is still there. So, kilig nagigapon si Heart and si John Prats. Samot na siguro si Echo and si Heart. Oh, grabe kay ang chemistry. Anyway, mga batang 90s lang makakagets. Welcome back. It is now 9:39. Itong oras. Tugin na ito sa D3 Bio, DTX 500 and MyTC. Alang sa mga nangitag food supplement, papaligong silang kalawasan, batok sa mga sakit-sakit. Alang sa mga grabe kayo mo trabaho, wala na ipahuway. Dagi na muli kayan nga manungil gita tong lawas, malupog yuta. So, mintras papatagi pamati, gamit sa tong Power 3 on D3 Bio, DTX 500 and MyTC. Okay, happy birthday sa mga Gemini babies who are celebrating their birthdays today. Ania mga celebrities or inila dari sa Philippines. And sa gawas ng nasod, yung ka-birthday ni mo, we have actors Baron Geisler and Chocolate, the politician Ramon Magsaysay Jr. and Bonifacio Gilliego. Sa gawas naman, we have the Scottish moral philosopher and political economist Adam Smith, stand-up comedian Nick Kroll, Australian singer Troy Sivan, and Indian politician Yogi Adityanath, stand-up comedian Jeff Garlin, South Korean actress and DJ Yoo In Na, and Spanish poet Federico Garcia Lorca. Happy, happy birthday. Wishing you more birthdays to come. And of course, good health. Diba? Oh, so, mahinaot nga malipay yung tangtanan sa kagubot sa Pilipinas. Oh, kalina o kalipay na lang kita itong ma-achieve. Ano yung mahal kang palalito. And today in the Filipino history, ito mataas-taas to, para kung nalang i-shortcut. So, sa mga historian diya, pasensya ay ako rin siya i-short. I-short? Ito po niya siya on June 5, 1899, si General Antonio Luna, napatay sa mga tao or mga, yes, mga tao ni Aguinaldo in Cabanatuan. On June 5, 1899, si General Antonio Luna, commanding general sa Philippine Revolution Army in the Philippine-American War, napatay in Cabanatuan, Nueva Ecija, dili sa mga Amerikano pero sa isig ka Filipinos nga loyal ni President Emilio Aguinaldo. Diba? Imagine, dili banyaga nakapatay niya kundi Pinoy Rasal. Ang iyang kamatayon, the culmination of internal rivalries and political fractures within sa revolutionary leadership, nagtangtang sa usa sa mga republic's most capable and uncompromising military strategists and critical stage sa war against sa US. Si Antonio Luna de San Pedro y Novicio. Oh, correct me if I'm wrong. Isa ka trained first as a pharmacist and scientist. Then, iyang gerimate, iyang kagalingon, isip isa kasundalo. Eskwela siya sa University of Santo Tomas sa Manila, later sa Spain, where dito niya nakuha yung degree sa pharmacy, specialized in bacteriology and infectious diseases, and published scientific work before sayahang journalism and nationalist politics. Na-deport siya na preso by Spanish authorities during the 1896 revolution. He subsequently studied military science and strategy nga nag-shape sa iyang later role isip isa ka-general. After sa declaration sa Philippine independence in 1898 and sa outbreak of tensions with the US, sa Aguinaldo gidala si Luna sa military leadership. Eventually, gipromote siya isip chief of war operations and then commanding general
often described as the supreme chief of the army. So si Luna quickly nakagain og reputasyon tungod sa iyang pagka

0: Doktor Ramil Uye.
1: BTS 500 ang atun nga suplemento.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon Dos Ayungon Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abre ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilong mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Clinicas for Biotic. Gatunay prebiotic. Nagapaligo sa imo resistensya. Clinicas for Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatang kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinicas for Biotic, you're always in good health. Pabalik sa inyong mga suki butika.
8: iGergo. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata. Lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang iCare Gold at iCare Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang update. Wala nang pumumula. Ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
9: Eye Care Go. Ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, o barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na!
11: Palit na.
10: Sa E&C Mart, anaan na himutang sa Tampokon Dos, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart,
11: E&C Mart,
10: your all-in-one store.
12: Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing. Nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform o guban pa. Junel Clothing.
11: Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon.
13: O Villa Amada, across Qualphone.
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Sa siguradong ikay mababasayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Say You'll Never Go by Eric Santos, or the version of Eric Santos. Welcome back. It is now 10:13 itong oras. Kito ka na to sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga Mr. and Mrs. nga, mo say you'll never go po. Diba? Sa mga Mr. Reha, nga medyo dili nakasugakod, no? Sa paglabing-labing kay Mrs. Dali na kayo maluya, mo hangak naman. Sa ka-round 1 na, pildi na. Gamitin lang na siya Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga nangitag pang pahumot silang ilo, kay dali kita manimaho, no? Gamay singot, wa na, lain nag yung baho, di na matabang. Gamit lang daan o Clinica Deo Fresh before ka mulakaw. And sa mga ganahan, magpagwapa dira, papansin kay crush. Para hapsay ta kanunay, paggamit na po ng DTX Beauty Show. Sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea, or ganaan, baka nga healthy premium on brain and memory, gamit lang po ng Clinica Sport Bayon. Okay, hello DJ! Hi lang ko sa mga tuba boys sa Upper Danau Guminto, na si Rick Martinez, si Zoren Ikoy, si Danny, Elagio, Juni, Doming, Tiu-Tiu, Kaloy, Sindit Leon, ayan, from Totski Martinez. Hello, Totski! Okay, sige, so today is June 5, 2026. Magsugot na kay Gemini. Ngayon ko nung sikreto nga giampingan kaya madiskubre na siya. Magiging taliwas ang mangyayari sa inaakala. Ayaw kahadlok na ilantad ang katotohanan. Kung mahimo, ayaw ko nung kaayo paging madaldal or masalita. Ayun. So, the more kuno ka nga hilom, mas gamay ang sayop or mas makalikay kag sayop. Kaya sahay manggoy kung yaw-yawan kay ta, dagan kita masturya, masakpa naman noon. Managi, wala maayo pagka-training. Pita, wala may sekreto nga dili mahungaw. Oo, wala may aso nga makumkum. Mugawas gina siya. Dili man siguro karon, pero eventually mugawas gid na siya. Na dapat re-prepare gini mo na. Labi na kung ang imong secret or ginatago ni mo na siya ang importante ni mga tawo or sa imong loved one ba karon. Much better nga ikaw na lang gid mismo ang mo confess kaysa sa laing tawo niya mabalaan. Mas masakit pag ina, mas gubot pag yun na siya. Numbers for Gemini, web 724-1444, color kay Fuchsia. Sa Cancer, magiging malakas ang makasariling pagnanasa. Pero makakabuting ilagay sa damang tao, oras at lugar. Anong pagnanasa ba yan? Sa may pagnanasa ni mo karon Cancer? Uy, tutang kuluna sa lugar, Cancer! Numbers kaya 7-11-1935, color kay... 7-11-1935. Wala lang. Ako rin nakarili. Color kay red. Sa Leo, medyo limtanon kuno kakaroon. Before ka mulakaw, gikansin mo balay, i-double check ang imong dalalon. Oo, di kay mubalik nasad ka sa agi kay nakay nabiyaan niya, layo nakagraabdan. Worst pag yun, kung imong nabilin, kay importante ka ayon. So, dapat kininyo mo na i-habit, no, na before ka mo, a day before ka mo lakaw, imo na dyan na i-prepare daan mo ang dalalon. Para yun ikaw, mawala na, fresh na, ligo na lang, kaon na lang, sinina, and then go. Okay, if imo po ko nang i-prepare last minute sa imo, last minute sa imong paglakaw, magkarakaradyod ka, ang ending na kay malintan. Ganon yon. Numbers for Leo, we have 9, 18, 26, and 32. Color kay magenta. Sa Virgo, magsaliksik. Kung dili ka sigurado, sa imong buhaton or patutunguhan. Ayaw pa dalos-dalos. Na laging kuan ka ng come what may nga storya nga ugun sa may tabo di mauna ni pwede maging na siya kayo no para di na to stress atong kaugalingon kay the more magutang maguna-una mas mas stress gid ta pero sa case ni Virgo kailangan daw siguraduhon ni more mag-research ka di ka magpadalos-dalos sa imong desisyon. Okay, umakinaon sa manggod kita raman japoy mag-suffer sa tong desisyon. That is why kailangan dyan mo na siya huna-hunaon. Numbers kay 1, 5, 21, and 24. Color kay cream. Libra, makakatagpo ang dating kaklase nga makatabang sa pagbag-o sa dagan sa imong kinabuhi. Uy! Uy, Libra, kasi man yung makatagpo. Kasi si crush. Or imong ex, imong first love. Mabag-o dyan imong kinabuhi. Labi na kung minyo na ka. Nya magkaabot mo si imong first love. Nya mag-spark-spark imong mata. Ahuman, bag-o yun. Uy, minyo na ka dapat. Labi na kung kasado ka. Dapat behave sa imong kaugalingon. Kabalo ka nga, matintal ka, anak, likay. Numbers for Libra, we have 10, 19, 23, and 29. Color kay Maroon. Sa Scorpio, dako ko na ang pag-asa na magtagumpay. Ang mga butang na lumihis ay manunumbalik sa tamang landas. Uy! Oh, murag imong ex, huwag nilihis sa laing dalan mo, balik ko nun na nimo. Huwag nilihis sa laing balay. Sumakabilang bahay. Ay, nako, if ako din, kumudawat, nagbalik, ano. Imagine, ato naglaing balay niya, imo pang dawato. Kung pag nikaon nag laing putahe niya, imo pong kanon. Ako naman. Ano ka, aso? Numbers for Scorpio, we have 5, 8, 12, and 27. Color, kay blue. It is now 10:20. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa tong horoscope. For now, I have my next song. This is just a version of Catherine Bernardo. Mula noon hanggang ngayon.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Victory Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Victory Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. Victory Bio.
4: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
5: Sa imong ibati, sa ulang pagka nag-inuman ng D3 Bio o DTX 500.
4: Sa una, dali ra kong ubuhon. Dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
5: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio.
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabalis sa mga butika.

0: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon Dos Ayungon, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Wow! Kung kita, balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imo bana, ma'am?
3: Kalang ko, na litre bayo o kanang unsa na isa o itex 500.
4: So unsa may tilde sa imong bana de ma'am? Sa
3: kuan yung sakit yung murang muminaw ba kung makatuman kita sa istetani ma'am kuan kanang wala yung sakit din sa bakang ba abdik ba siya basta nakaisip at kumarani.
4: So wala pa na siya ninuman na unsa din ang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan na ni.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakaganitan ni?
3: Natong wala nakaganitan. Gamit ani magamit na mo kay itikibog yun para nato nga magatigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may isi. Litre bayo o kanang TX 500.
5: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
5: Litre bayo.
6: Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilong mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika.

0: Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matsyag mo. Madala pa sa editura mo?
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung inskreto ng gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
3: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
4: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
5: Clinica Sport Biotics kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
7: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
9: Many more.
8: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
9: E&C Mart.
8: Your all-in-one store. Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
8: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
10: o Villa Amada, across Qualphone,
8: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
11: Let's elevate your event.
12: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

That's what love is for by Amy Grant. Welcome back. It is now 10:46 atong oras. Salud ka na to sa D3 Bio DTX 500 DTX Coffee Mix. Mighty C Extend Food Supplement for Men. Clinica Deo Fresh TDX Beauty Soap and Spur Biotics. Hi DJ! Kailang ko ni Nika Bero Eladio, Nanay Lidia Marites, Arnold Palomar, Rizel, Lorna Romano, Ruby Dalieda, Juni, Oscar, Doming, Grace, Tiu-Tiu, Kaloy Di Vero, Miss Waterfalls, Kagawad Author Miraflor, Flory Chiquito, Boy Rosales Jimson, Lando, Jason, Lorena Chiquito, Adoy, Jane Zerna, Lindo Calasbusin, Lida Roswell, Kate Nino from Joseph Chiquito. Ayan, good morning. And hi to Janet Tagat, Marvin Rosales, Boy Rosales, and sila hang mga anak, Princess Jane Yosef, and Kister Divine. Okay. Sige. So let's continue sa ato ang horoscope, ang atong last gibasa ganina kay... Scorpio, let's go this time kay Sagittarius. Magiging maunlad ka sa larangan ng negosyo or pangangalakan. Likayira daw ang binsan unsa nga invitasyon. Numbers kay 4, 15, 20, and 29. Color kay orange. Sa Capricorn, ano na kay wala gi-expect nga tabang or kwarta nga dugay na gihulat nga muabot karon. Uy! Sana all ay maabot nga kwarta. Numbers kay 4, 14, 16, and 28. Color kay yellow. Aquarius, dapat prepared kuno ka sa mga pagbabagong mahitabo. Paningkamot para mas magtagumpay. Dapat naman prepared tayo palagi. Kadangan kay mga posibleng mahitabo sa itong life. Dangan kay mga changes anytime, anywhere. So, dapat yun ato ng itlig-uno na itong kasing-kasing latong kaugalingon. Kay pwede bati, pwede tsada ang mga posibleng mahitabo. Numbers kay 2, 7, 10, and 14. Color kay peach. Sa Pisces, mapapanatili ang magandang harmony sa pag-ibig kung iiwasan ang usaping selos. Oo. Ay, mga taong diligid seloso, pero... not sure ha, but if you really love the person, di gini mo malikayan magselos. Unless, kung gipakatao kang dili siloso. O, kana kami sa kunsaon, dili gina siya magselos. Di gini na malikayan. Nanay-laing term karon territorial. Diba? Anyway, that is Pisces. Numbers kay 9, 19, 26, and 28. Color kay green. Sa Aries, maganda ang iyong araw. Tungod kay mas malakas ang imuhang pangkutob karon, makatabang sa paglutas sa imong problema. Numbers kay 3, 12, 17, and 22. Color kay aquamarine. Last, we have Taurus. Ang imuhang giplano nga buhaton. Ayaw sa dayuna. Tungod kay adunay hadlang and dili ka magtagumpay. Numbers kay 2, 14, 19, and 35. Color kay yellow. It is now 10:49. Ugma kay Sabado, of course, wala ta. So, Lunes na sad. That will be June 8. So, June 8 sa tamang dungog, Monday. Thank you so much sa inyong pag-uban ako since 9:30. I have my bye-bye song by Eric Clapton. Wonderful Tonight. This has been DJ Yam, nga nag-ingong bye-bye. And mayong buntag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Amy. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako sa si Doc Ramiloy. Nautuntangan na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
2: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag na igapanuslok sa akong tiil o niya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
3: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga ay natumba na day ko ni mo.
2: Oh, nay uban gani dok nga natunok naglansang niya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
3: Ang rason ni ana kay taas ang imo ang blood sugar.
2: Gusto.
3: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imong mga nerves.
2: Correct.
3: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imong dugo, unta naa na didto sa imong selula, gabuhat na didto.
2: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imong viral load.
3: Giatake na niya ang imong mga nerves Sir JP.
2: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
3: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuang blood sugar, Sir JP.
2: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuang mga nerves?
3: Dugang pa, so ang pag-control sa D3 Bio, pamagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrate. Hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili-dali mo daghan ang imong blood sugar.
2: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
3: I-correct og panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
2: Kalami.
3: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
0: Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Kapalit sa mga butika! D3 Bio!
2: Kini pa jud, Doc, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio, adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
3: Kablo ka, Sir JP. Unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
2: Unsa man, Doc?
3: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
2: Oh.
3: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema na kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
2: Ah, paita.
3: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
2: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
3: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
2: Correct.
3: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
2: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
3: Mao nay myelin sheath. Og sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuang nerves niya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris sa imuang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magguba imuang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3 Bio.
2: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
3: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bio. Maudyod na ipinaka-importante.
2: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag ako sab, si Doc Ramiloy. Maayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw, abusohon.
0: D3 Bio!
1: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay na
5: pag-inom ang D3 Bio 1 capsule per time today, naghinahina na balis sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang kakampiyon ng Estasyon K5. K5 News FM. News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming.
1: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News.

0: Jazz Mixes.
1: Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

live news FM. Mayong kautuhon sa tanan. Ania, welcome mga igala sa itong panagubanuban. Welcome sa programang Hataw sa K-Fi. Kabaligya po ng inyohang DJ Dong. Ay, kumusta man ang tanan karon din mga igala? Adlaw na usap garon nga Biyernes, pisa 5 ng bulan sa Hunyo, tuig 2026. Ago panginaot lang yung gyapon sa kanona ay higala nga ikaw garon nga nakadungog. Sana anggol na gyapon nimo ang talagsaong kahimsog kapiskais panglawas mga higala. Agawban sa imong pamilya o gingon man sa imong mga hinigugma sa kinabuhi mga kakaifive. Aga nga karong adlawa panghinaot gyapon higala nga imuha na makabuot ang dugay na nimong pangandoy sa kinabuhi kakaifive. Salig lang gyud, ampo lang higala ay pagkawala sa paglaom kung unsa man ang klase as problema ang imong gidala-dala karon. Ipasaan gilokdo gi sinang light. Ay padaog-daog sa problema higala ang tanang problema adunay kasulbaran. Adi man na masulbad karon basin pag-abot sa panahon mawagtang renagalit. Adunay himuon mga higala, adunay himuong instrumento ang labaw makagagahong pagtabang pagsulbad sa imong problema garon. Ay pagpakawalas problema higala, ay pagpakawalas problema, ay pagpakawalas paglaom higala ha. Nakaya ni mo na, kadaghan ni mo problema na sulbad, gana pa noon. Adi ba na, arna. Sa edad ni mo garon higala, mga pila na kamilyong problema imong nasulbad diha higala. O niya, karon pa ka magpadala. Ay, pag padala-dala ni Ana, igala, di na mao kung mauna na. Salig, ampo, mga igala, maorag yun ay muhang taming di na mga suki sa mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi. Ay, bueno, gawal ng gabon sa inyong mga greetings karong utuhan na ining higayon na higala. Ay, ipaabot, ipadangat na dris kanginan kayo ato ng uban-ubanan. Balik, duha ka oras, gyapon dinis kanginan. Taman talaon na sa kahapon nun, gyapon, kakay-five. Binagi din sa to ang programa nga hataw sa K5 mga higala. Ako'y bahala sa tukar, kamo'y bahala sa sayaw din ha. Karon chacha may atong isugno din he mga suki. Kaya ron mo lami kag samot ni atong paniod to nini. Ahala sige, pansa din pansa na nila sa ito ang CEO Doc Ramel Oy. Sa itong area manager Mayor Pivlegan sa May Santa Catalina. Aga dari sa Bicas Lawak mga igala ang atong kaabag ining higayona. Aga K5 Francis John Yape. Aga sa makausapan mga suki, digidong ragyod gyapon din eh. Kaya inyo makauban taman taalauna sa kahapon nun. Inihigihapon sa itong paboritong radio istasyon, ang K5 News FM. Ay nahala, alas sa 11:23 na gyud ka K5. Kining maong tagna, ginadulong, gihatod, giniganato. Sa DTX Coffee Mix ang kape ngalamian, gawas ngalamian makatabang pagyod sa atong kalawasan. Binagi

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ang sa pangalan, sir?
4: Junal.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Kaswagan.
3: Pila imong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
4: Imo naman po. Tungod sa akong langpan, sir. So, pag kimo na ko, idangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun ang nagluya. Hindi pa rin ako ba ang kumakawag pasinti mo. Nagluya, gib. Wala ko para sa Diyos, ang pagkaroon. Bakit ko yun naluya? Unsa?
3: Unsa ang mga produkto ni sir?
4: Kaning, adagunta, itagahan ko doktor o ITC. Dayon, itribayo. Dayon, pagkagabi, katong DTX500. Para sa Diyos, sige gap mo kong kimo.
3: Sige gap mo kong kimo.
4: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Ichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, pero mayroong kimo, aksan di ko, kung ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
3: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX500, mabali sa mga butika. Itribayo. Mabibili sa mga butiga. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong hatay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butiga.

0: kakaiban, DTX-500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX-500, ang atun na suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba gini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abre ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa buntag. Hangtod alas 6 sa kagabihon, Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Nangita ba mo og antioxidant na bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag-Mighty C na
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak og glaucoma.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na
3: ang alkaline nga Vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty

0: si.
1: Kita balagosa.
2: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 bayo o kanang unsa ba isa oi ka X500.
2: So unsa ba itilde sa imong bana de ma'am?
1: Sa kuan yung sakit. Yung mura ni mo minor ba matatuman kita sa istetani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-istet og kumarani.
2: So wala pa ni siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
1: Yung luyahon siya.
2: Luyahon.
1: Yan dali siya magubo. Magdala na lang yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Nambiwan dyan ni ang kuan. May PC. D3 Bayo o kanang TX500.
3: TX500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mga Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ng lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
15: o Villa Amada, across Qualphone,
13: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: kay pabaliktan sa itong panagumanupan ni Nis Ganginan. Alas 11.47 mga kakay-5, kinimontag na higala. Agyatod gininga na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO sab nga dunay D3 mga kakay-5. D3 Bio sa kanunay higala. Kabarayon ta din sa tuwang panagumanupan. Ito rin tagapagtagad ni mga texter greetings. Dinimayong buntag DJ Dong Haiko sa Digit Family. Dini sa tampukon to. Moro mabuni ni Apo yun din noon. Atay kuler mga suke, ito rin padayon noon. Hello, mayong kabuntag. Kautoho di ay. Gamay.
1: Hello.
0: Ay, pre.
1: Hey, mayang tatawag, pre. Walay brand out niya.
0: Wow, kumbati naman din, pre. Nga naman din niya, pre. Pansin na. Usap.
1: Ay, pre. Awang out yun, pre. Brand out.
0: Medyo mingaw.
1: Mingaw yung panahon. Nagikat-tag niyo ba nga? Mingaw kayo.
0: Para dili mamingaw, pre. Pagpa-music, pre.
1: Pagpa-music na magani ka din nga, no? Pero may akumunik.
0: Mau deng napalong. Beta ay. Ala sige pre, usbe ko pre kay bitin manggoy. Adara ni balik. Ni balik yo ni balik. Ngano mang ni tabok mo pre?
1: Kapan signal pre marang nagkasali mo ang.
0: Nala nya ato ning hinga pa son pre pag pagdali dia pre.
1: Kani mo ala nagpulod ba na.
0: Oh, nahanak. Ayan, padayon si Montoyo, pre.
2: Sana?
1: Oh,

0: Okay, sa Maslong, si Jaren, si Jana, si Diking Gang, at si Boris Johnny. Sa mga Bilanda Family, Pinaga Barangay Maslong, ang ikotohon ka rin niya. Si Doming Bilapinya, at si Iday, si Roland Pipion. At si Robin Dalida, at si Nanay Minda. Si Teteo, si Brolindo, Alos Cosin, Mike, at si Pinaga. Greetings from the city of the Capitol. Salamat, Bijirong. Maayong kaugdon. Ganyan mo diyan pang isa.
1: Ay, salamat po kayo, Sir Joseph, sa pagtawag sa pagpamina. Basta naka-K5 News FM.
0: Ang kapiyon na ikasyon, K5 News FM Solid. Sa iyo ngon, Serbisyo Publiko. Kalingawan sa Nikos. Di naging matabang. Inko na. Hale, Lord.
1: Hala. Sige, Hale, Lord. Salamat kayo, pray. Bye-bye, pray. Kapag samping mo dito ng signon ay. Yes, so Joseph Chiquito, mga igala. Dito sa may Upper Danau Gumintok. Ay, sige. Alas 11:51 naman yun ka K5. Ay, musulon mo sa bang MITC Network News. Masaling pasudlon mga suki, ha? Mino na butag mga importanteng mga kasayuran, mga mayong balita. Maayo ba ka? Sa kay labing maayo na ito, inigaroon na pong panahon na higala. Basig ano na sila ay bagong update, laing update. Anong naingiinin eh? Ito ay minaw sa tag mga importanteng balita, mga igala, sulod, so gayon man, gawa sa nasod ng mga panghitabo siya, mga kakay-five, ang kalap sa tuang mga tagbalita, ha? Diyara mo, ha? Sa tuang pagbalik, ato ning balikan. Diyara mo, sige, bye-bye.

0: the lives of the Filipino.
1: Victory Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Victory Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: Victory Bio. Ang Victory nga may Vizio. Ang Vizio nga may Victory.
3: Papalit sa mga butika.
2: Victory Bio.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
5: News FM.
6: Tutulong lunasan ang panglalabo ng paningin at maiwasan ang formation of cataract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo na kapsula para sa mata. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
7: Eye Care Gold.
8: Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng Eye Care Drops. Instant pinhawa sa pagod kong mata. At dahil sa Eye Care Gold, hindi na ako madaling maharamdam ng hapdi o labo.
7: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutin at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
6: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pagpatak sa Japan-made FDA-approved na pangpatak sa mata ang ating Eye Care Drops. Ang nag-iisang pangpatak sa mata na FDA-approved na nagtataglay ng hyaluronic acid, isang substance na kailangan ng mata para ma-maintain ang proper lubrication, para ma-maintain ang malinis na mata at naiwasan ang panunuyo, pamumula, pangangati at eye irritation. Eye Care Drops. At para makasigurado na ang Eye Care Drops natin ang inyong mabili, hanapin lang ang Eye Care Drops na kapartner ng Eye Care Gold, ang Japan-made, FDA-approved na pangpatak sa mata na ang main ingredients ay hyaluronic acid. So, ibig sabihin, kapag ang Eye Care Drops na inyong nabili, walang hyaluronic acid, hindi po yan sa atin. At hindi yan ang Eye Care Drops na Japan-made and FDA-approved. Eye Care Gold and Eye Care Drops, ang super duo para sa problema sa mata, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
8: Eye Care Drops, ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
7: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutin at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mas epektibo.
9: Iwasan ang dry eyes.
10: Eye Care Drops,
9: ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
10: Eye Care Gold,
8: laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may Eye Care Drops. Ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
10: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutin at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Dumarami na ang natulungan at nalulasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
12: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa Eye Care Capsule at Eye Care Drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
13: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapanakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Kampyon na Estasyon T5 in Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
14: At sa ula naman, nagbabagang balita. Ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Center si sinagawa sa Iloilo. 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Bayanihan Bulilit, kick-off sa Bayawan City, formal ng sinimulan. 4 milyong halaga ng school building, tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Safe NIR dial 911, inilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Tricycle driver sugatan matapos sa binarila, suspect sinaksak ng biktima. Amilya ng lalaki natagpo ang patay sa ilog sa Aklan, naniniwalang walang foul play. Motibo sa pamamaril na ikinasawi na isang senior citizen sa CDO, patuloy na iniimbestigahan. At 7.8 milyong halaga ng shabu na samsam na otoridad nitong buwan ng Mayo. 60 drug suspect arrestado. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita na K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Centers isinagawa sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Kaluyo.
15: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes Fire Station sa Leganes sa probinsya ng Iloilo, Hunyo 4. Ito ang inisyatibo ng Department of Interior and Local Government, DILG, sa lideran ato ni Secretary John Vicrimulya na layuning mapabilis, mapadali at mapalawak pa ang pagresponde sa mga emergencies. Sa nasabing programa, may naging simultaneous launching rin sa Ilocos Norte, Isabela, Tacloban at sa nasabing lugar. Kaugnay nito, ang sasagot ng tawag ay fluent sa local dialect upang mas mapadali ang pagkuha ng impormasyon at may pagkakaunawaan kaagad sa caller at receiver sa command center. Personal naman itong din luhan ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., LGU officials at mga regional directors sa mga bureau sa ilalim ng DILG. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Samantala, 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
16: Pirmado na ng gobyerno probinsyal sa pangunguna ni Governor Paulo Javier, tanggapan ni Congressman A.A. Ligarda at Philippine Coconut Authority ang isang memorandum of agreement para sa hospitalization benefits ng lahat ng restradong magliliyog sa Antique. Sa paniyam kay Mr. Gregory Tinoso, Division Chief F1 ng PCA, kanyang ipinahayag na ang mga magniniyog ay maaaring maka-avail ng 40,000 pesos kada tatlong buwan sa hospitalization benefits bukod pa sa 5,000 pesos na outpatient care support at 5,000 pesos na post-confinement na nangangailangan ng suporta. Ang nasabing benepisyo ay bukas para sa mga magniniyog na na-admit sa Angel Salazar Memorial General Hospital at 7 District Hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman na nasa labas ng Antique na na-admit ay pwede rin itong ma-avail sa Aklan at Capiz Philippines, kasama na rin sa Western Visayas Medical Center at Iloilo Doctor sa Iloilo City. Ipinahayag ni Tenyoso na tanging ang mga manginiyog na may 5 ektarya ng lupa ang makikinabang kabilang na ang mga nagtatrabaho pa lamang o hindi nagmamay-ari ng lupa basta humingi lamang ng sertifikasyon sa mga may-ari ng lupa. Ang programang ito ay pinondohan ng 40 million pesos mula sa COCO Levy Fund o buwis mula sa mga magniniyog. Para sa MyTC Network News, kay K5 Joe Jen Kapatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Garden Bayanihan Bulilit kick-off sa Bayawan City, formal ng sinimulan. Balita hatid sa Mega K5 Don D. Glodove.
17: Umarangkada na ngayong araw, Biyernes, Hunyo 5, ang pinakahihintay na Bayanihan Bulilit kick-off sa lungsod ng Bayawan. Nanilahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang early childhood development o daycare centers. Nagsimula ang pagdiriwang kaninang umaga sa pamamagitan ng isang masayang motorcade na bumaybay sa mga pangunahing lansangan sa palibot ng Bayawan City proper. Matapos ang parada, dumiretso ang buong delegasyon sa Suba Gymnasium para sa isang maikli ngunit makabuluhang palatuntunan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng maagang edukasyon at tamang pag-aaruga sa mga kabataan. Bukod sa programa, isa sa mga naging sentro ng aktibidad ang pagbubukas ng isang open house para sa mga bata. Layunin itong ipakita ang angkop na kapaligiran at mga epektibo ibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga bulilit. Kaugnay nito, naging panauhing pandangal sa naturang okasyon si City Councilor Petpet Rinasha. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng konsihal na ang mga magulang ang nagsisilbing unang guro ng kanilang mga anak na dapat magtanim ng mga mabubuting asal sa tahanan. Samantala, dumalo rin sa programa si City Social Welfare and Development Office Head Marcheta Tuwali upang magpaalala sa mga magulang ang hinggila sa mga pangunahing karapatan ng mga bata na dapat laging itaguyod at pangalagaan. At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Don D. Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 milyong halaga ng school building tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Justin Kiss.
18: Tinatay ang aabot sa 4 milyong piso ang halaga ng pinsala matapos lamunin ng apoy ang magkakatabing gusali ng Lugak National High School sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Joey Jose ng Lalo Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin na nagmula sa open field sa likod ng paaralan. Dahil nakakandado pa ang mga silid-aralan, hindi agad na isalba ang mga mahalagang kagamitan sa loob kung saan nadamay rin sa insidente ang gymnasium at mga personal na gamit ng mga guro. Umabot sa 2nd alarma ang sunog na kinailangan pa ng tulong mula sa mga pamatay sunog na mga kalapit na bayan. Tumagal ng halos 2 oras bago tuloy ang naapula ng Bureau of Fire Protection ang apoy at idineklara ang fire out. Patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad upang mabatid ang tunay na pinagmulan ng nasaming sunog.
19: Para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa hindi ng kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Samantala, Safe NIR Dial 911 na ilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
20: Naniniwala ang Bacolod City Police Office o BCPO na mas mapabilis pa ang pagtulong o pagbigay ng serbisyo sa mga

0: Foul play. Kabuang detalye ng balita, hatidig ka K5 Leonard Veray.
1: Kumbinsidong pamilya ng isang 62 anyos na lalaki na walang naganap na foul play sa pagkamatay nito matapos matagpuang

0: Butan ito ng high tide o kaya ay nahulog sa tubig na naging sanhi ng kanyang pagkalunod. Wala namang nakitang anumang sugat o galo sa katawan ng biktima kaya naniniwalang pamilya na aksidente ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: AC Network News.
2: Mighty C Network News.
3: Gawin din motibo sa pamamaril na ikinasawi ng senior citizen sa Cagayan de Oro, patuloy na imanika K5K Buscaino.

0: 500.
1: Garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
0: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
0: Para sa manipyong ang dugo,
3: DTX 500.
0: Para sa himso.
3: DTX 500.
0: Suno sa mga eksperto.
3: Ang DTX 500
0: ang adunay pinakataas ga antioxidant
3: nga makaayo
0: ug magalimpyo sa tay.
3: DTX 500.
0: Napamatud-an sa mga eksperto.
3: Testingin ninyo.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, siuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
3: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga og pharmacy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Gasagit ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan. Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Sakit mangihi. Pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biotics. At tunay good bacteria. Kaya magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinica Spore Biotics. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap.

0: Umahina ang memorya ng anak mo. Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: Oras na! Oras

Na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5.

0: on K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Eye Care Drops.
2: Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
1: Eye Care Drops.
2: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
1: Eye Care Drops.
2: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
1: Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Papalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard.
10: Siging galabad akong ulo.
9: Taas na dahil kong blood pressure.
10: Painom ko sa akong asawa.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Huwag tambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C.
3: Daghanang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayi ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan? Huwag wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion. Huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanik sa inyong mga suki butika. Sakit mangihi? Basin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biotic. At tunay good bacteria. Kaya magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful git ko da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX.

0: Ang pagdada ng kulis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM, the home of your favorite all

0: on K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Eye Care Gold.
4: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukat niinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. Clinicus 4 Biotics. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinicus 4 Biotics. Ginapatay ang fungi. Ga maoy hinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicus 4 Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicus 4 Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: That song was brought to you by DTX Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: KK5 News FM. News FM.
2: Gergo.
3: Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-eye care gold at gamit ko ang eye care drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye care gold at eye care drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
2: Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye care gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye care gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye care gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
4: Tree Bio.
5: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Tas pang imo blood sugar.
2: Ato na kamay diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
2: Ang DTX 500.
1: Ato na kini anti-diabetic properties.
2: Sama sa
1: Charantine.
2: Gagapamubo sa glucose.
1: Visine.
2: Controls blood sugar.
1: O polypeptide.
2: Gapanahong epekto sa insulin.
1: DTX 500.
2: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Problema sa fatty liver?
1: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ato na kini mo Mordica Charantia compound.
2: Gikan sa palya.
1: Nga nagahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imo atay.
2: DTX 500
1: adlaw-adlaw.
2: DTX 500
3: mapalit sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakasal mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Clinicals 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mag Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicals 4

0: Ang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: on K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station. Eye Care Drops.
1: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
0: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
1: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
0: Eye Care Drops.
1: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
0: Eye Care Drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Eye Care Gold.
4: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
3: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong ka bulan. Pero sukat niinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Kodex Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya akong ugang kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX 500
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. Clinicus 4 Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinicus 4 Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicus 4 Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Clinicus 4 Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicus 4 Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicus 4 Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM presents FRC Rock and Country Music.
2: Best of the best FRC.

0: FRC on K5 News FM. FRC folk rock and country music.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Eye Care Drops.
3: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
2: Eye Care Drops.
3: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
2: Eye Care Drops.
3: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
2: Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Victory Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa Victory Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
3: MyTC,
2: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o MyTC.
4: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.

0: Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Sa pulmo, baby.
0: Extend. Superman for men.
1: Isang kapsula.
0: Kasakit ang dyan.

0: Hindi pwede ka na, ha?
1: Weh, matiyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto ng gwapa kaya, haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty.

0: Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Serum. Iniaisa ka neurobiotic serum nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aking kabataan, i-memory. At bansaya, Memory Advance Serum. Bumakal sa mga butika.
1: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: K5 News FM presents FRC Rock and Country Music.
3: Best of the best FRC.

0: That song was brought to you by Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
1: FRC on K5 News FM. FRC, folk, rock, and country music. This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Eye Care Drops.
3: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
2: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
3: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
2: Eye Care Drops.
3: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
2: Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Eye Care Gold.
6: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
5: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
7: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
7: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dexin Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.

0: 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C! Wow!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Extend Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. Clinicus 4 Biotics. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinicus 4 Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicus 4 Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicus 4 Biotics. Ang tigbantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.

0: Kampiyon
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: GTX 500,
3: garantisado,
2: highly recommended
3: sa mga eksperto.
2: GTX 500,
4: sa mga butika.
2: GTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangot sa silver plaque. Ako sa pag recommender sa amigo ko sa GTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangot na dula ang pag-aslong kagang silver plaque.
2: GTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Katapang sa pagnindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at Labatang. Mabalik sa inyong nasuki butika.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang balang anak.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
8: Extend.
7: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy.
8: At stamina.
7: Like flavawaska.
8: Epektibong sexual potency herb.
7: Stimulates libido.
8: And treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Sa full mo, baby!
7: Extend. Supplement for men.
9: Isang kapsula.
10: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
11: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagkita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
0: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calvivo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Banig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
3: Ang pagbukiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinagiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos, Kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran, mulutos, ug niyag-yag sa mga baho, sa mga badlungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Mutimaw sa mga lubog ng isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Rex, Kangos. Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Rex, Kangos.
1: Castigador, Castigador, Rex, Kangos, on board.
4: Okay mga siligan, so kintig pa rin na, maing hapon kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nana po ng inyong tulumanon, akong tulumanon. Rex Santos Candos lang sa gapo ninyo makaban tamantala sa SN Punto. Alas 4:10. Sa kala sa among station manager, Kipab Serbingi Kabusa. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pep Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil O. Vice President para Prison, Kipab Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Pika sa Lawa, Kipad, Ingenier, Traffic Controller, JC Boy. Sa ngala sa mga chief engineer, Kipad Abodwi. Kung kinatibok ang pwersa sa Kipad, Music M. Dumaguete, 97.7. Maying hapon, kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 5, adlaw karon nga Biyernes. Bulan sa Hunyo, 2026.
12: Pilipinas, yan ang bayan ko.
4: Maying hapon, sunod sa Dumaguete, gilang ko ba sa 30 ka mga barangay?
12: Sa pag-ibig ang tao.
4: Kabaybayunan ka sa paan kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. City Hall Area Gilangkuban sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu, South and North Cebu. May hapon ka ninyong tanan. Mga po nagkaroon sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers behind. O sa masakinan niya, padulong sa may North and Southman area. Kamusta? O gilabi na sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan. Kamusta? Mga po? Mga security guard ang dito sa magpadalan, sunod-sunod dito sa may Tampililuan Bato, Larina, Sikihor. Sikihor, Sikihor. Mga po? Tangke sidad sa Damagite, sa mga isdaan, lamasan, bularan, painitan, mga pong. Sa may dunya Milagros Farmers, o sa may South Pole. O sa tanan ng mga nakatunin karo sa 97.7, mga pong kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Sa tanan ng mga hookup station, K5 News FM sa may Bayawan City. Mga pong na ikaroon ni Manager Randy Cornell Kamayan, mga pong. O ilabi na karoon sa K5 News FM sa may Shaton. K5 News FM sa may Sambuanggita. K5 News FM sa may Tanay City. May hapon na ikaroon ni K5 is kasi daw. Is, mustang. O ilabi na karoon ni Mayor Pipi Orlino.

0: District ko no sila di, kuno mo pirma si Kapitan. Kapitan, usan ni ka tinuod ka? Sige lang, ato nang isgutan o niya. Sa Kipad News FM sa Mahimalalod, may nga po na ikaroon ni Manager Pandoy. Kipad News FM sa may Gihulgan City. Kipad News FM sa may Kalaon City. Manager Steve Flores, may nga po, sir. Ay gilabi na ko sa may Kipad News FM sa may Sikihor, Sikihor. 105.7, Manager Duna Dayot, pre! May nga po ni Muda, pre. Og sa ato mga technician po diha nga mga gwapo o gwapa. May gapon! Wireless o ay sa dial sa inyong radio para makabulo kamo kogo sa mga panghitabo sunod sa 24 oras!
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan. Dini pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Aristang, wawai di kalisangan. Rex Candos. Wag-wag-ting ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Candos. Candos. Pabas na komentaryo.
2: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan mo?
3: Bakit?
2: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasa ang katarungan ko. Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pinigkan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari kaano, pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
4: Sa kahanginan! Sa kahanginan!

no, que llega. Erwin Tolpo, mo pasaka o kaso matok sa mga marange. Tungon sa mga pasumangil sa balita. Engineer, murag ka... murag ka abuhong ko. Erwin Tolpo, mupasaka sa kaso batok sa mga kanhing marins tungod sa mga pasangil nga malita. Ay, ginaambot ninyo! Gatsal yan, giilang House Prosecutor Panel! Isip presiding officer sa umaabot nga impeachment trial! Na, ganin sinado ka, Regener. Kung imong drawingon, di ka ba kumanog drawing? Mag-drawing ka, sinado? Pagkaman, oh, layan na po, dangkuhan lang.

0: Senado gigamit isip political tita House Leader Solon masaligon nga igong ebidensya sa Article of Impeachment versus BP Sara. Iaprobahan sa Sandigan 5th Division ang hangyo sa ilang hospital ARIS kaming Department of Public Works and Highways. Ambot lang ninyo nakaroon sa pikas ninyo manyapon. Manyapon sir eh, pasensya rin, giubo ko sir. Daan pa ko, pagbubasa ko aning mga headlines din eh, ang mga tao man react yun. Usaman sir, usaman ito.
1: Kani ako, ayo ka. Ako na react ko. Ang takaroon kaya matabuhi. Ulang naman sa kapalaan. Ako na sorry ako nga. Kasi sa maragod ako, babos. Kasi sa posyon. Sila kay Malu, pangala, pinagko, nagpapakay. Ako kayo na siyang itin. Ito pa magaling ni Karo. At sa ola, no, Billy, sa sige kay Turbo Marcos. Kaya itin, sa kong sa pangal. Inahalan, isang tiyan naman ko tapusin. Kaya ko, pabuha sa gobyerno. Kaya ako na ngayon, tawag sa ginawa. Sige pa, nakakay si Luta, luwasok. Ano ko na ako pagod sa kangayon.
0: Salamat ka sir. Kano'y Malacanang ba? Usahay makaingon ta kung magdrawing ta. Kung atong drawingon ang Malacanang, sige tag ka kana ba ang maingon? Mali naman po ni. Usa na good ni good. Imbes na haman akong drawing, to-toan na po, na lahi na po. Wala na. Di na nato ma-drawing kaning mga senator dito. Ako, wala ta naman sumangil. Wala ta ingon nga nanumangil ta nga sila nakadawat yun og mga malita. Eh, siyempre, nanggawas man sa baba sa mga Marines. Di ba? Pero ang ako apod unta, Senator Erwin Tulpo, sir. Kanto pag ingon nga investigaran ang flood control project, kung tinuod nga wa kay apil, pasandi eh. Tanawa ka ron. Di, mupail ka gaso, pero nibuto na imang pangalan. Ang nakaasgad lang kay ni Salina ka nga di ka musugot nga paimbestigaran. Usaon ni mo ka ron pagkumbin sa mga tao. Igo na lamang tamo balitaan nga ikaw mo file o kaso sa mga kaning mga Marines. Nibuto naman ang imang pangalan na Senator Erwin Tulpo. Isa pa, klaro ka sa mga video, ilabi na sa mga uban, mga media di sa Manila, na ikaw mismo, mubalabag yun ka, nga investigaran ang gitawag na to nga flood control.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Pangbasahan na dyan siya, may papambasahan na to ni mga mensahe sa ato mga Facebook Live. Kay, kani sila, kaningan lang taon na to, nag-inuman po, nagtambal po na to. Eh, mali pa, ipanis sila. Makaingo ba, ha? Sige, kakisbot na si Rex na mga politiko nagtulpo, may pag-ibasa na yung mga mensahe na mo. Tinood ba yan, engineer? Ha? Tinood na, engineer? Kaning gamisins na to, dire? Mas daigun pa, daigun na to. Kontraning Erwin Tulpo, mupasaka o kaso batok sa mga kanhing Marines. Yan nga nung ganun pa nyo pa magkapa-investigaran. Magduda na hinuan ng tao. Pati ako, magduda na hinuan ko ni mo, Senator Erwin Tulpo. Eh, idol't ikaw. Masi paglubago ni mo akong liog. Eh, maminaw ko ni mo, gday mo balin o radyo, may din ako pat yun. Basta programa na ni mo. Pero karun, nawat ang kugana ni mo, sir, sorry kayo, sir. Ha? Labon dito sa una investigaran, gabalabag-balabag ka. Karun, tanawan, mahilin mo ang kaso. Usaon ni mo karon pagpatuo karon na Senator Erwin Tulpo nga ang mga tao nga di mo tuho ka kanima itong malita. Ha? Nga gano'n pa doon pa man ka nga dili ka musugot nga investigaran ang flood control. Basa dyan siya. Direto ito mga mensahe nila. May paning mga naglantaw na to, may pagbasaho na to. Basa dyan siya. Ikaw po, galuya po ka, murakag si Erwin Tulpo. Basa!
3: Gika ni John F. Rendingo siya mayong hapon sa Rex, watching from the Pulo. Gika ni Joy Faburo.
0: Ayaw po, dali, dali. Ako, tagay po kinabuhik magbasa ka. Sige.
3: o gika ni Joy Faburada Diso siya mayong hapon sa Rex Santos Candos o gika ni Henry Baterna siya nga good PM sa Rex o gika ni Joy Faburada Diso siya nga watching her in Barangay San Agustin Isabela pagrit lang ko
0: kamalo ka na kanang kisa na siya gika sa Isabela
3: kisis
0: o katong dire oh. May pa ni sila kay apunit kayo muli ilik na to. Ha? O sige, kumusta mo taga Isabela? Ti, kumusta man mo dira? Way gira na, way na gira, gira mo MP, way na gira. Sige!
3: Asya nga, pag-greet lang ko all KSS LMI leaders sa Rex. O gika ni Henry Baterna siya nga good team sa Rex sa Manila ito. O gika ni Lizil Pahayat Lizil.
0: Sa Manila ito?
3: Oo.
0: Kaysa man na?
3: Si Henry Baterna.
0: Henry Baterna?
3: Oo.
0: Naminaw siya sa?
3: Manila.
0: Manila. Sige.
3: Gika ni Lizil Pahayat sa mayong hapon sa Rex here in Kadalugan sa may Tayak Shaton. O gika ni Bandukilyo nin siya nga good afternoon sa Rex. O gika ni Joy Ibasan siya nga mayong hapon Idol Rex sa Guapo Idol Lama sa Have a Blessed Friday. Details with mix na super kalami amping idol watching live. Junk Shop Sitlo Lumboy Barangay Tugas Tanay City Philippines. Mabuhay. I love you all. Much from Joy Ibasan we love with Christine La Bilardo Avila. O gika ni Gina Cadalso siya nga hi sa Rex good PM. O dyan si great ko sa akong mga siga o amigo. Miga o amigo Joy Sinti, Nanay Lourdes, Tatay Duke, Oheng, Dado, Andre Kadusali, Julio Acosta o sa tanan na lang mga amiga o amigo. Salamat sa Rex. O dyan si Bahonggas Gamayni. O gika ni Johnny Friending ko siya nga sa Rex palihog lang kog ingon ni Lizil Pahayat nga dili ko kasin o kung muchat siya na ko kay couldn't send man sa salamat hinuon makasabot na ko siya.
0: Dili ko no siya.
3: Makasin o message ni Lizil Pahayat.
0: O sa nga message ang iyang isin, I love you.
3: Basin.
0: Or, I miss you. Sige, dito!
3: O gika ni Antila siya nga, hi Idol Rex, good afternoon, I'm Pink Permi, God bless. O gika ni Marit Makimaki siya mayong hapon sa Rex Kando, shout out sa K5 News FM Dumaguete Digital, sa Rex na Amisa, Amorganda Resort kay birthday sa akong anak, sir, nagtanong.
0: Naa sila sa Amorganda Resort.
3: Oh.
0: Asa na napit ng Amorganda Resort?
3: Wala pa dito.
0: Diretso ba siya?
3: Asya nga, birthday sa akong anak si Rex. Nagtanaw ako sa imo live. Sir Kai, nagdala kami og speaker. Sir, thank you.
0: Wow.
3: Sir, pwede ko mo request og happy birthday song si Rex. Thank you and
0: God bless. Kisa may mo birthday og happy birthday song?
3: Ang anak ni Marit Makimakay.
0: Anak ni Marit Makimakay. O sige, engineer. Ay, tagaan na itong pagtagali. Eh, mga senador itong sige kasabaan din. Ay, sas, ginoon ko. Sige, tagis mo ka na mga senador. May paning mga... Naglantaw natin, ibupalit pa nag-extend. Ha? Maayong hapon, kid.

0: Tuabe.
1: Gawasa Hugal.
2: Flamigas. Four Biotics.
3: Adlawadla.
4: Panitsin yung kasuki butika.
5: Extend Food Superman for Men.
6: O si Junita Gabakulod. Dapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan nga naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
8: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
9: Dietary Bio.
10: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
9: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako tiyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
17: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
18: Moves to the basket. Who's screening? Wembanyama throws it on his head.
19: Victor Wembanyama with the post.
17: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
20: Brunson fires three-pointer. It's good.
0: Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals Champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
0: Pajud kayong akong blood sugar.
4: Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
0: May hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na ako ngayong Moria. Ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: DTX 500.
3: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
14: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
3: Gikan sa atong gikaon.
14: Adlaw-adlaw.
3: Para sa limpyo og himsugatan.
14: DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
14: DTX 500.
3: Garantisado.
14: Highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX 500.
4: Pabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
1: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics.
19: Kabutod-butod ang tiyan,
2: ug wala mahilisan,
19: Mag-Clinical Sport Biotics.
2: Katapag sa pagmindot sa digestion,
19: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan,
19: Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw,
4: mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka na.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo,
8: ikapsula mo.
9: Extend!
8: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
8: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
9: Like flavawaska.
8: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
8: and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo! Baby.
8: Extend Supplement for Men.
13: Isang kapsula.
3: D3 Bio.
15: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na ako ngayong Moria. Ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
3: D3 Bio.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala di ko nabatsag asin. Sala Matgid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukat nga nagkape ko o DTX Coffee.
12: DTX Coffee Mix.
4: Mabalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Sa kahanginan!
7: Sa kahanginan!
11: Okay mga siligan, so kinting paminaw para yung takaro sa tuga programang Il Castigador. Bro Rex, bro, diripod sa amoa sa Santander, duol sa Liloan, na apoy lalaki po diri, nga kunogikan siya sa barko. Na sige siya o pasiatab diri nga naa kuno siya'y babae nga pakaslan diha kuno sa kanlumakad. Unya, wa man gani siya gisugot, hilasan man lamang ko aning tawhana bro.
20: Kay one time ni Arena de Rinamo nagsugba-sugba mig isda. Gikan ko no siya og Manila na ako no siya uyab diya sa kanlumakad. Uyab! Kahibalumi anak ng babae diya sa kanlumakad. Nga ang uyab anak bro, delikado rabadyod kaayo. Simba ko lang og mahibalan ang lalaki hapod kay sige nag-ari diri sa amo asaliluan. Pasumangil, pasumangil, sige sag panabi. Simba ko lang og mahibalan siya sa iya uyab na mapatay jud siya. Bahala mo diyan mga matay mo diyan. Sabu kaning mga uyab-uyab siya. Kaning uban nga mga lalaki, kung kampidro, kampidro, kanghuan, kanghuan, ayaw mo pang hilabot og dili inyo. Nanay ka-teach na ito diri, taga Santander kan lumakad. Kaya na ako no'y iyang barkada, kapasiatab po ko no'y kaninyo una. Nga ang babae, na aday ko no'y uyab, simba ko no'y kunog mahibalan sa uyab sa babae, madiskrasya ko no'y lakihan na. Aw, pusag dira na. Kamupod. Basig na ngita po sa sagat. Wata kay balo, basig napoy balitpot ng lawas ana. Ay, Ginoo ko! Samok ning uyab-uyab ninyo ay! Hi, Kuya Rex! Mayong hapon pra may Salvador sa Tinago Bayawan. Thanks, Amping, and God bless, Kuya Rex! Okay, Radiri, sa naminaw lang imo programa. Oy, Iko Mike, sir! Kumusta man kadya, sir? Birnis na karon engineer siya, murag ugma Sabado na po. Manaingon nga ting uli na po sa mga pipila ka mga trabahante, ha?

0: Okay mga siligan, so kinti guaminaw, panahin takaroon sa tuga programang Il Castigador. Diyan si pangbasahan ang mga mensahe niya. So karon si Senator Erwin Turpo mo file na og kaso batok sa mga Marines kay kono kanang ipanghimakak niya nga wa sa kadawat og malita baka ko ni mga ex-Marines nga pataka og yawya. Posible si Sandro Marcos pod ani mo fight pod kaso sa mga Marines kay gidiliberan man pod og si former Speaker Romualdez, gilibiran man po. Mapunog kaso ng mga Marines. Di ba, Engineer? Kaya gilibir man po sa dito. Sa ato pa, ang kantong ipangyoyo ni Saldico, bakak po di ay to. Ah, kani Saldico, bakak kung yung kasaldi ha. Patumo-tumo kasaldi, misagwa na nabat kong malita ha. Katrabaho ba yan silag tarong? Kapaita ni Masit. Karon, naana po ko'y nahibalaan. Ha? Naana po ko'y nahibalaan, Engineer. Na ay pipila ka mga senador nga mangbali na pod, kay gipanghulga na pod. So, ana pod. Sige, gamitan ang inyong mga style dude nga para inyong makuha gyud ang bako. Siyempre, diskarte-diskarte raman ako. Nakaroon sa Picas Linya, hello, maayong hapon.
1: May hapon, boss.
0: May hapon, sir.
1: Sir, nga pangalao na boss ba, nga nawagot ka sa ako kilimintari. O wala ko kayo sa, wawod nyo kayo sa labos, hindi ko kaangay nga, imo abuhan ang itin marinsong papas o balansi mong ka ang pagdala ni mas kalao. O ito may rason din, katong panahon na nga, na Blue Ribbon Committee pa sila sa linya ni Soto, wawod ka liniligi patawag ang mga tao nga gimension ni Saldito. Pero Mr. Bindalo, Mr. Bindalo Tolpo, ano ba?
0: Parang,
1: simple na kayo, boss, bali, huwag pala man yung mga batigad sila, no? O, pagbukri rin nga yan ang tao sa manako. Dugay rin ako ni pangbukbuk ng mga tawana.
0: Relax lang. Relax lang, sir. Ato silang respetohan. Relax lang. Kung gibuto man ato sila pinaagi sa buto, ato taman ni Malos, kung mauna imong gusto. Ayaw lang.
1: Alang punto ba? Na alang pasabot ko. Kung ordinaryo ka ng kumba. Sos. Wala yung mga may pangbukbukin ba? Kayo. Aba, wala ako ikasin ba kayo o kapag paraparaba na kayo ang pagkulukan na ka lukan ako ang mga tao na ito ang mapupilasinti. Kaya na kung kailang patatak
0: okay. Salamat ka, sir. Thank you. O sa'y giingon ni Blas Libaton diha, basta ka. O sa'y giingon ni Blas Libaton, ana siya, maunay giingon, idol, nga okay rag maibog, pero dili pwedeng mangilog. Ano naman, idol, biktima ka. Pero Idol Blas, og ako uyab mo ilogon, matay. Mugligid-ligid yung kugyuta. Ay, ginoo ko ni uyab-uyab. Ambot ninyo! Pangita mo kinyo, oy! Ayaw mo, sige, pahambog ka ng inyong mga kunhoy, kusiniro mo barko. Toy, ni kalampag dito, taga-liluan, mga kuangkuno, iyang amigo. Kapahambog ko nung anak ko ni Uyab niya dito sa may kanlumakan. Ay, siyempre, ikaw mo daw ang mahigugma. Tabagi po ninyo para makauyab. Di ba? Sige. Alas 4.55 na. 5 minutos na lang una mo tikangkang ang alas 5 unya taon-taon. Ato makauban si Kipaib Ruy Bustillo. Ha? Ato siya na sa Picas Lawak sa pipilag ka mga pebalo. Engineer Jesse Boy, Kanto!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pa ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o kamay-TC, ako si Jean Paul Hinroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapainom-dom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamay-TC ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
5: Hisgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
6: Sumala pa sa dato sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
5: Kadaghandi ay.
6: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
5: Ayay!
6: Kung palainom yun unta taog DTX 500 o MITC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
5: Pipila ka mga pagtuon ang ningon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
6: Mauna akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan yun tayo inom o DTX 500 o MITC. Tanawa ragod, wad yun tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala manggod ka gakaon og utan. Kanya, usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
5: Mao lagi.
6: Mahilig og kaon tamis. Na pagkaon, mantikaon, tambok, karni, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MITC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
5: Kung masubrahan kadaghan ang damage nga mga selula, mupaingon jud ni sa severe physiological distress karon unsaon man ni oxidative stress pag-epekto sa utok.
6: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration og kini mo resulta sa free radicals.
2: TTX 500.
7: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama og TTX 500. Duha lang ka kapsula kada sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
6: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MITC, makurata na lang ka nga ni kalitro ni sakit ang akong ulo.
5: Oh, bitaw.
6: Migraine naman ko.
5: Ay.
6: Nga gatanga naman ko, ga mental block naman ko, no? Confused ka tungod sa kataas na dai sa free radicals. Umining pa ka nang mga taya nga gaatake sa imo nga utok nga mao hinungdan sa oxidative stress og anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nganong kalitra kag kaguol.
5: Yes.
6: Ang lain pa jud ana, Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
5: Yes.
6: Kuyaw, basi maghikog ka.
5: Kana?
6: O nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permi lang ga pangasubo, o permi lang ga anxiety, painadayon og DTX 500 og MITC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
5: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kaguna-huna ng mga bating hitabo, magunauna pun kagkamatayon.
6: Kulangan radyo nagpag-positive thinking, Sir JP.
5: Ditaw.
6: Ayaw, sige guna-una nga negatibo mga
5: gusto.
6: Butang. Pero bisag unsawa ni mo, araw malipay ka, sa'yo mo tigbabaw ragi hapon ang imong kagool, Sir JP.
5: Maulagi?
6: Labi na kung way kwarta sa bulsa.
5: Ha!
6: Oxidative stress na sa imong utok ang makaapikto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function o dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naana ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX 500 o MITC.
5: Wala na dito igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Hinaroso.
6: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Annabel. As tayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Limita Gandalang na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kadadlaw. Nagpasabot na dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginuarna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa banga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takpayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
2: Nawan ang nabakaugan sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 at may powerful extracts ng phytochemicals o antioxidants ng gigan sa palaya o the sugar cane mga organic compounds ng effective batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kog absent. Oo na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako lagi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Sa mga butika, sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics, ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw, kapalit sa iyong kasuki butika. Extend Hood Superman for Men.
14: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
15: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
16: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatas, Sibulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
17: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o kaha-inspired. Adiyan ang lugar na pwede ka magkanta kung walang naglantaw ka nimo.
18: Ating my best.
17: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Pumas in barkada, imong pamilya, ug haing pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw, ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayod sa Katahari Family KTV.
19: Kagikumot-kumot, kagikumot-kumot.
17: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig di mo, karina ka sa Katahari Family KTV. Ana silang himutan sa North Point, Iscaño Beach, Piatti, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6pm, Monday to Thursday, only at Kantahan.
20: Kifri Bio!
21: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
20: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. Bio! DTX Coffee Mix!
22: Ako si Mayra, per may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, tagnamik. Idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
20: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
23: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
24: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalampiya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
25: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
26: Victor Wembanyama with the post.
20: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
25: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
20: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
27: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one,
27: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Sa kahanginan!
29: Sa kahanginan!
0: Okay mga siligan, so kinti ko minaw para intakaroon sa toga programang El Castigador. Alas 5:30 na.

0: Hi, Kuya Rex, maayong hapon. Sila nini sa sityo Kanyabun. Always jud mi naminaw sa inyo programa. Kauban ako ba ng gwapo, that's all. God bless, Sir Rex. Salamat kaya. Good PM, Sir Rex. Tinood jud na imong sulti. Puro kawat problema sa Senado. Walay mapili. Tinood. Ako sa tinood lang. Maski pag asa ta magtuyok-tuyok sa tinood lang. Eh, kani ato kuan lang ta? Kana bang, maski asa ta, Luzon, Visayas, Mindanao. Mura bag kani bang, walay makatuo, kita, nga, gusto na to ebidensya. Pero, ang mga tao karon, wala na nag-ingon nga, ebidensya. Pero naiuban yun, o sa mga ebidensya, di ba? Pero na-convince ang mga tao karon sa mga gipangyaw-yaw sa mga ex-marines. Kana bang, makatuo ba? Kisa gibuang, muadto kag sinit, magyaw-yaw ka, magtudlo lang kag tao? Pero, naipiro, kung tinuod po ng mga huhong-ihong nga kunuhay gibayran tag 5 million, kinabuhi ni mo, pamilya ni mo, mudaot kag senador, tungod lang sa 5 million? Dilit po siguro, basta-basta po ng usa ka abogado, isugal ang iyang pagka-abogado, tungod lang sa iyong anak nga klase nga panghitabo. Di ba? So, tawag mo. Kanang di pangyaw-yaw sa mga ex-marines, tinuod dilit. Ngayon, para maklaro na to, dilit na ta ka nang, maingon pa ko, Dri, mangomentaryo pa ko, o kung sa pa, patingugo na to mga tao. Kaning nahitabo karon sa Senado o sa mani? Gama-gama or salida-salida mani? Tawag mo, 0999-537-2151. Di ba? Kaya ang mga tao karon sa tinuod lang, wala na gahuna-huna o unsa. Gawas lang ato mga tao karon nga mga naong o kwarta. Na may mga naong tao kwarta ron sa tinuod lang. Tagaan mo groceries, kalimta na ang mga mali sa usa ka politiko. Bahala og dili maayo ang iyang performance. Basta makadawat lang sa groceries. Muna, tawag mo og makatuo ba mo sa nahitabo karon sa Senado, gigama-gamaan ang mga senador o tinuod ba ang gipangyaw-yaw sa mga ex-marines? Hello, maayong hapon.
1: Hello.
0: Maayong hapon, sir.
1: Ako nepe akong utay kay Jotang Sulti aning sa side nako sa personal experience nako.
0: Okay sir.
1: Nga ang mga kulpo aging biliban nako paminawon ulan taon sa TV sa Kilton.
0: Kay ngano man sir naka experience ka sa mga tulpo?
1: Yes, oh.
0: Okay sir.
1: Nga ako ni Ipatitri. Ipatitri nato ni naka tabol ani Ipatitri. Pero atong Agos, Manila, may galing na 1%. Nakato ko dito, lalong sa basement kasi sa TV5.
0: Okay.
1: Oh, dito ko sa lalong. Walay 1% na natabangan ni Kulpo. Puro inkultador ang iyahang mga staff dito, mga babaeng gulang-gulang.
0: No ba?
1: So, walay visa kami. Sa sinong naturo dito? Sinong, bakit pumunta kayo dito? Walang instant nabira dito. Bakit pumunta kayo dito? Okay na, kuna na, sir.
0: No ba?
1: Sige, mapa-opera, malapos akong mata. Oh, kayong nihatag sa recommendation ato sa SWD, nihatag recommendation letter kayo nga sa PDS, Philippine General Hospital. Ningad ko may pagwaman, dabot ito, balik nila sa nubola. Wala ko kaokirahin dito, nga naman. Parang sinapat na nga tulpo-tulpo dito sa kuan, dito ng P333. Kadangabang itang insulto dito, kung dito ko, sa Mindoro. Itang insulto niya ko, dito ang tuloy Mindoro. Oh, man problema sa lokal niyo. Oh, sir, nga. Sa matulungan kami ng tutol po. Eh, merong attorney sa inyo doon, merong attorney sa meron. Sige, puntahan mo. O, sa paninaw ko, sir, galingo-lingo ko. O, personal experience na ako dito sa 2024, October 14, dito po. So, wala. Dahil napatabang ni tutol po, tagamitan na ako. O, sa nakatabangin ni tutol po, ragbibuyos na lang siya. Siya na ata doon sa TV. TV5 sa basement na nasa mga grupo mga batanon. Nung lami o kita itong sa probinsya, wa sa kabalo, kasi dola dito, wa ko tay, ayo, doon min Bisaya, so wa ko tay, balo, ang taga, amin na na, Bisaya, ano son, siguro na ane, yung kayong experience, pero para na ko, wala, kaya imo, Rizantos, si Rex, imo, mga 95% tulibad mo nimo, pero sa iya, may ka din 1% si Rex. So muna ko, hanap ito,
0: sir, salamat kay sir sa pagdaig ni mo na ko, sir, pero wala ako. Na ko, na fail, sir, na amot, nakasulbad ba kung wala, basta kay ako, sulbaro ka.
1: Wala, pada basta ikaw mo kuhan, iskabitik ka, kuha na yun.
0: Sir, nakaagi ba ka na ko, sir?
1: Ay, nga, guni mo, kay iba na ko kung busy-busy ko ka, wakot ikaw, wala kay, iba na, maka na ko, kinsa ko.
0: Ah, bita, kamalo ko. Salamat kay sir, ha?
1: Okay, sir.
0: Salamat kay sir sa mga pagdarig na ko, sir. Thank you.
1: Okay, sir.
0: Salamat kayo.
2: Komentaristang Why Kalisangan Rex Candos.
0: So, mauto ang naka-experience sa mga tulpo, pero sige lang, iya po to, di ba? Watay mahimo. Ako wapo ko'y maistorya sa tulpo, kay wapo ko ka-experience mo doon dito nga kanabang unsa ang ako pangayoon na tabang niya. Pero kanto siya, naka-experience niya eh. Pero maipakuno ko kay makasulbad lang. Ay, Ginoo ko. So, kamo karon mangutana ko sa inyo. Ang gihimo karon sa mga senador, nga wala sila mo angkon or nahimakak sila nga wala sila kadawat og malita. Kamo, motuo mo or dili? Ang mga marispod, ga istorya og tinuod, wala. Di ko mang komentaryo, kamo na bahala tao dia. Hello, mayong hapon, board member Habil. Okay, salamat kayo, board.
3: Oo, salamat mo, Eric, sa higayon, no, niya. Ang ano ni siya, kining kinimagong statement sa mga Marines, doon ay corroborate ni siya. Ni-corroborate ni siya sa statement ni Saldico, ni-corroborate ni siya sa statement ni Sergeant Gutesa.
0: Okay.
3: Sa atong, oh, sa normal na...
0: Mura ba siya og na-queenside? Tama ba ko?
3: Queenside, queenside. Oh.
0: Queenside,
3: sa
0: okay, sir.
3: Korte, sa normal good niya, korte, duha ka mga witness na nagpulparinya og statement, pagaan nagdako kayong value sa mga korte sa kasang hiringa.
0: Yes, sir.
3: So how much more ginikanong nito mo nga tulog yun ka mga pulparihas na statement na nag-corroborate, mas labaw pa rin sa nawag-ugduha nga ka statement na nagpulparihas. So, bukat kayo niya, unya, kung hindi mo makita, ang statement ni Saliko, isgot sa kabahin sa mga corruption ng ilang himo, Sergeant Gutesa, mamalitag nga pang isgutan, o ang tulok ko Marines. So, gaka sa normal na korte ni, automatic na rin nga doon ay ibugat o oh, kanyang ilang mga statement. Dayon, kung sumak po yung rason sa disutso ka mga Marines o nila ni Sergeant Gutesa, ay sakripisyo manila ang ilang pamilya, labi na ginato ni Baligod,
0: correct.
3: Kung gagamagama rin ng istorya. Pero di rin na matawag kung gagamagama ng istorya. Kaya, akong balikon, doon ay gikorabit na statement. Nagsumpa-sumpay or nag-link nila mga statement. Kanya, sahib sa mga senador na ni-deny, makita niyo mo, maari ka nila ni Senator Tulpo. Day before ato nito mo nga gagamak silang dusi, kunaway nga nag-silang dusi niya. Before ato, nanawagan siya na kinahanglan daw no, tapok ang mga senador kay kinahanglan ko nang mag-assembly na sila kay nalikan ko ng mga trabaho on sa kuhan, yung mga trabaho on na napinding sa senado. Kila kang diskutan nga mga nuna ko na bill nga ilang napinding, importante ka ayaw niya, kila ko ka mga bill yung diskutan niya, angay gitang tapok, kailan na rin doon na tayo trabaho on nga wala din matiwas. Ginalan dyan, kaya gisipil ka katawan, ginalan mo pakita kita dito sa Senado, mo tayo iyang isulti, kaya importante yung kuno, dito sa interview ni Karin Davila. Pero, sa dinan nakahimo na siyang dusi kabuok, which is illegal mga po ng dusi, kaya Tracy mo ganyan sa balaod, Tracy mo yun, ang ilang unang gitrabaho, dili itong ilang gingon nga nanawagan sila nga magkakot mo sila, Senador, magkuro mo sila. Dili ang ilang gibuhat itong ilang yung mga dinalian ko ng balaod yung paspasan ng trabaho. Kung dili, napaspasan ng ilis ang mga komitiba ko na kay. Kumitin mo ilang ilisan. So, ang ilang panawagan to Miro, blasto nga. Kapok ka dali, ginanang naagin mo, kaya wak mo katumos yung trabaho, makaguba niya sa yung trabaho at kugaan. Irresponsable mo. Sabi lang, kakapok ko sila, nahimaw sila ng dosi, gato ko silang qualified, sa gili magod qualified ng dosi, gili mo na legal. Committee na ilang ipanggilisan. Kung sabi na sa Blue Ribbon, nagubang pa mga committee, kaya ngayon tuyo, nga magpuglan dyan niya, hindi makahiring anong pakasunod adlaw. Pero, legal man to, kay di man legal ang dosi, ang trisi magiging legal. So, karon nakunan yung question na kinsa gitinood nga dunin ato. Of course, sa bangaod, 24 months na ka senador, trisi yung majority. Doon sira man sila, wapat ka kumpuso majority. Illegal pa to sila. Doon naman 1949 ruling mo na pili pa siya ma-apply kay itong 1949 ruling ilang gisulting na di-call sa Supreme Court. Usa sa mga senador atong out of the country at klaro na yun niya, ginagid ka servisyo. Kanya, karong panahon na, wala may senador na expel. Wala may senador na ni-resign. 24 na magod sila. Di man na ni mo maingaw na sa pagkula si senador ba to, sa record sa sa Senado, senador na magapon siya.
0: Correct.
3: O si Senator Estrada, sa ginawa sa Space One, senador na magapon siya. Unlike man senator sa congressman nga, sa lower house karong iminka 320 ka congressman, na-expel naman si Congressman Barsaga, 319, kina-expel man. Pero ang duha kasi na doon, wala may expulsion. Member ng gabon sa Senado. So, 24, ang katungaan, ang majority na 3. So, kung ilang interpretation, ilang rin hindi magamang interpretation. Pero sa pagkatinood, lalumon yun ito ang pag-discuss, illegal yun ang dosi kabok, kagamagamang sila o bagong mga chairmanship.
0: Ang posible, ang ilaha, sir, ang ilaha, basta kaning ato amoy matuman, bahala na mga tatutal ang mga tao, di man nakaalma ang tao sa ato, o kita-kita magkuana din eh. Murag ana ba ang dating, tama ba ko?
3: Papigas, dayon pagahi, dayon, di na rin gini, halos masudlo ng itong mga senador din nga grupo ni Senator Quintana, kay, kung na po dito si Secretary Remulla, kay Alexis Balabag, ganyan. Na-enjoy siya itong una mga siya ilaga na kop ni Ana. Ano ito bo, kita sumagan siya ni Padilla sa mga kauban, kaya abusa naman itong ibuha. Ito, man siya naman maturuturo niya po niya ng sinado sa buwan nagin siya katungo dito, di katilaw siya. So, ito ko sila nga madalang tapigas ng mga Pilipino ba? Hindi na pwede. Bali na abusura na yung ibuha. Kaya, ang bukutan na tinuod na nagsulti sa mga Marines, simple kayo. Sa tulok ang mga corroborative statement na nagsumpay-sumpay, di sa kasakang kortihas, tibok, kalibutan, basta magsumpay na ganyan doon ka statement, bukod na kayo na sanan. So, wala yung rason nga di na matinood kay mo na ganyan katinood. So, ilana rex ng 99.9% mo na ganyan katinooran. 1% na lang inilaro rex.
0: Okay. Salamat kayo, Barbin Berhaben.
2: Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kangin.
0: Sige, tawag mo dire. Alas 5:27 na. Good PM, Sir Rex. Klaro kayo nga tinuod ng gisumbong sa mga Marines. O nakakonsensya na sila. Mao ilang gibutyag ang kamatuoran. Dili na gama-gama idol kay lisod baya o mamakakta. Gikan sa mahinatilan Cebu. Good PM. Good afternoon, Sir Rex Idol Candos. You're the best. Talaga, ang among kapitan po diri, sige paminaw nimo nga si Ripabs, unta madayon ang eleksyon sa barangay kay among diyong suportaran si Ripabs. Pagka barangay kapitan sa among barangay, ama o ba? Sige, ikaw mo, bahala na mo rin ha. O mag-ilis mo kapitan, maayong idol, akong i-greet ang taga Kulasi, Sambuan, Cebu. Nga naminaw ni mo karun si Ramkarni sa Datag, Bato, Sambuan, Cebu. Daghang salamat sa pagbasa, idol. Nakaro sa pikas linya. Hello, mayong hapon, ma'am, sir.
4: Mayong hapon.
0: Mayong hapon, sir.
4: Speaking of words, matingala man lang good ka. No? Kay Irwin Pelpo. Kaya nandun ka sa una, batikos na pagmayo, iyan, bali-bali, iyan, gilaparo. No? Pag-istorya si Rita Hontiveros.
0: Sa radio program niya, sir? Sa TV program po niya? Okay.
4: or sa TV program niya. Nag-apil pa sa liyan eh. Sinayupak ka. O, sige pa siya. Pamalik ka. No? Kahit tungod sa PhilHealth na isyo. Si, ang yung isuon, si Rapi Tulpo, no, maayosan. No? Sa kanang wala pa sila kasunod sa tinado. So, nagtuo ang mga tao, Rex, na kini, kasaligan, kaduulan, no? O, matinabangon. Karon pagbuto sa isyo, Rex, sa flood control, mura magkini, mingaw paspiranha ng ilahang baba. Oh, matingala ka. Nga dumanggod? Nga nung matingala ka?
0: Nga nung matingala ka siya?
4: Bukal kayo sila, Rex, sa TV program nila, on the air. No? Kung unsa nila gibatik ko si Trillanes, inayupak ang Trillanes. O, oh, diba? So, kanang mga inana ng mga konsum, nabudol nila ba? Baga, nailad nila, gigamit nila ang istasyon. Pero ang ilang programa, aron hindi ay makasunod pagkasinador. So, ang una-una niya, pag masinador ko, mangurap yung go. So, karon, Rick, dili ka kamutuo anang testimony sa 18 ka marin? Buta na to, siguti sa ika-definitive. Ako, Rick, sa ako ang pagka-ako, no, bilang Filipino citizen, 100%, 1 million, buta na to, mutuo yung go.
0: Mutuo ka, sir, nga tinood ang ipag-istorya sa mga ex-marines.
4: Tinood.
0: Okay. So, di ka, mutuo ka, sir, nga sila kadawat ng senador kay naingon mas Erwin Tol pumapalma ang kaso kay dili ko no tinood. Mutuo ba ka?
4: Maunay diingon, Rick, no? Di sa pagmasakpan kasi mong asawa o sa imong tubag. Wala, oy. Dili na tinood.
0: Samtang di ka kamasakpi ka patong.
4: Tinood na. Tumaw na ang senaryo di ha. So, ang mga tao, Rick, tao na lagi, muna ginaingon. Sige, siguro, panahon sa mga makoy, no? Murag mailag ba ilang tao, pero karon, Rick, educated na kayo ang tao. Dili lagi ni mo ma-underestimate ang understanding sa mga tao. Maraming salamat, Rick.
0: Salamat ka, sir. Salamat kasi mo panahon.
2: Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato urans kang.
0: Okay mga siligan, so kinti kami now, alas ka 5.31 na. Ato sa tasapikas lawak sa pipila ka mga pahibalo. Oy, Engineer Jesse Boy, out! And Chief Engineer Abo, kanbos!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Pagod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dalit ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo

0: Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics.
2: Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
1: Mag-Clinical Spore Biotics.
2: Katabang sa pagnindot sa digestion,
1: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan,
1: Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw,
2: mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
4: ikapsula mo.
3: Extend.
4: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
4: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
4: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
3: D3 Bio.
6: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
3: D3 Bio!
10: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
3: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
12: No one ang makaugana sa kama.
13: Masinug.
14: May diabetes ka.
3: Ang DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
14: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
14: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
14: Mga organic compounds.
3: Nga effect.
14: Matok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Mamudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
2: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rondan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kaayo, turbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
2: Sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero. Pinakamahal.

0: Kasagar Analyst Dan sa Paglibang Clinicas, 4Biotic, 545 Probiotic, gamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas, 4Biotic, ang lawag-lawag panit sa inyong nasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
1: O si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakagabutika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM.
4: Disha! Sa kahanginan!
5: Sa kahanginan!
6: Okay mga siligan, soaking tigwa minaw, padayon takaroon sa tuga programang El Castigator. Diyan si, pangbasahan na mga mensahe diya, dodong. Dali di rin. Bernice Trabakaron, ang musunod na to si Pastor Ayuban. Kay ato ning sayo, i-turn over ang kuang kay Basta Pastor. Tungod kita, wa tay simba-simba, kay kung humantang dako. Atong tagaan og taas nga oras ang atong pastor nga maabtikon po para pag umtok alasay sugodan siya. O sa itong Pastor Ayuban Engineer? Kuan itong iya, muraga, o sa ganito? Kamo, pag inigtahuman ako, paminaw ba mo katong mga buangon? Paminaw mo. O sa ganito ka Pastor Ayuban? Kuan itong ka Pastor Ayuban po? Nakalimot ko. Basta Bernes, siya mo sunod yun na ako. Paminaw yun mo maayo. Bible Exposé. Okay, ang natayap ni Engineer, kuan man. Okay, Engineer, salamat kay Engineer. Bible Exposé. Paminaw mo. Pagkahumas akong programa, paminaw mo sa Bible Exposé. Ayaw din mo gliso. Pagbiya na ako, ayaw mo pagbiya. Eh, pagkahuman, pag-change ka, kuan. Automatic banday na si Pastor Ayuban, ha? Eh, kuan mo? Kana bang, pagpaminaw po mo, kahit wala maingon nga, ingon ta nga, tapo din mo niya. Ang importante, makapaminaw mo sa mga mensahe. Hindi makaingon nga, ayaw po pangumbis na mo, Rex, wala man. Sir, good PM, Barangay Ubogon, iyaha tanod, gikawata na pod, og motor. B, Kapitan, ikaw na sulbad, ana. Kapitan, Rakil Banisya, Cuevas, Barangay Tanod, gikawata na pod sa Ubogon. Ubogon, Barangay Ubogon. Gikawata na pod ang Barangay Tanod sa Barangay Ubogon. Gikawatan. So, mauna. Kipad Breaks, unsa imo masulti sa impeachment ni Sara Duterte? Ako na may hinagipagutanan imo. Kamo, tawag mo. O siya, maistorya ninyo sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Napay, kundre. Maayong hapon, Sir Rex. Maunay ayo atong panggobyerno karon looy kayatang, sorry, kayatang mga gamos. Kayutang mga kanos di ko mutuo nga wala sila kadawat, kurap silang tanan. From Bangkal, Himalalon. Sige, ako lang ibasa imong gitiksa, pero dili ko ito masabtan. Mayong hapon, Sir Rex, para sa amo, dire sa Bohol, nagtug-an jud sa tinuod ang 18 Marines, Sir Rex. Sir, Sir Rex, uway kawatan mo tug-an. Engineer, naatay listeners sa Bohol. Ngano nakuha man yung Bohol? Sa radyo. Tungod sa Radyo Bisdak, si Kihar. May nga hapon, mamiss na ako ang taga-Bohol, Engineer. Sa una, Engineer, mo ato kong Buloon-Bohol. Buloon-Bohol. Buloon-Bohol. Hagna-Bohol, tabo kong Batolite, atong Tigbilaran. Ano ba? Mamiss na ba na ako ang Bohol, Engineer? Pero mayong hapon ninyo diha, taga-Bohol, ha? Ispang-share po ninyo ang akong programa, ang K-5. Ha? Basahan dyan siya ang mga mensahe niya. Basa.
5: Gika ni Tata Ehe siya maulanong hapon ninyo sa Rex watching diri sa Sambuanga. O gika ni Joy Ibasan siya nga dili na ta magunong anang Senate Idol kaysa mo kayo na dili na muhatag o bugas na to. O gika ni Divine Amel Kasanya siya mayong hapon Idol Rex. O gika ni Amy siya nga good afternoon sa Rex, shout out sa Andaya family. O gika ni Tristan White Vigula siya mayong hapon ka K5 sa Rex. O gika ni Josephine Tungol siya mayong hapon sa Rex watching from Basak Baes. O gika ni Mayet Salvador siya nga hi Idol Rex mayong hapon pa shout out to all K5 friends Ma'am Madeline Salamurin, Hamandron, Joey Basan, Roldan Vlog, Marites Arellano, Belinda Baldisco, Luardo Julius Dayuno, Makahipay, thanks sa pagbasa friend Jan C, Ampeng, and God bless you always, Idol Rex. O gika ni Marites Arellano siya nga hi Idol Rex mayong hapon og dung Jan C pa shoutout nila Sir Joseph, Ate Furi Chiquito, Kagawad o Terma Floor, Madam Nika Biro, Nanay Minda, Nanay Lydia, Sir Rex, Sir Sunny Patinya og sa tanan na mati sa K5 News FM. Thanks sa pagbasa dong dyan si Sir and God bless. O gika ni Girly Biali, didulo siya nga good PM sa Rex. Kita-kits sa Sunday diri sa Purok, mahin na bangon ang pink kanunay. O gika ni Ludi Sapitanso siya nga good afternoon sa Rex. O gika ni Antonia Cabornay Rafale siya. Mayong hapon sa Rex, kusog kayo imong programa diri sa kilometrahe. Uchinta, salamat sa pagbasa sa Rex. O gika ni Ronilin Castillo Baldado siya mayong hapon sa Rex. Pag-gate ko sa akong family diri sa Bugay, akong mga magulang, Rubilin Roosevelt, Rosalinda, Pagkito, o sa akong mga siligan diri sa farm, Bugay, Bayawan, always, K5 Utah, salamat sa Rex.
7: Bugay!
5: Siya nga, salamat sa Rex, Amping, always. O gika ni Musilito si Umakob siya nga, good afternoon sa Rex, Santos Candos, Dumagiti from Digo City. O gika ni Arlene Laydan siya, mayong hapon sa Rex, pasyata.
7: Kisa na, si?
5: Husilito is Umakob.
7: Okay.
5: O gika ni...
7: Mayong hapon ninyo diya, taga Digo Slip, may hapon ni Mudali.
5: O gika ni Arlene Laydan siya, mayong hapon sa Rex, pasyata at ko dito sa kalikanan nila ni Mama Duri o Papa Asing o sa family to loving sa Rex. O gika ni Manuel Paera siya mayong hapon sa Rex watching from Mayabun sa Bonggita. O gika ni Jeff Bilha siya nga nunit na kayo ang ebidensya sa Rex kay daghan kayo na flood control na wala human unya finish contract na og kanang dako kayo utang sa Pilipinas na wala nakita nga proyekto nagtakong karong amidist administrasyon na murag gibinuangan sila sa mga tao sa Pilipinas. O gika ni Shirley May, pamurka siya mayong hapon sa Rex.
7: Mr. and Mrs. Abordotol, may hapon ninyo di atol. Good PM sa Rex, pag kadaghan naman ning namaligyag sabo, diri sa may kamang gahan, bahong pandan, daghan raba mga bata makatuon. Ang mga bata nila naa sila ika Duhang Crossing, gikan sa DILG paangat, lamiunta ang polis, moari mag-sibilyan para masakpan jud ni. Matay. Pidiya, manawagan ta sa Intel sa Dumagite, murag kaduhanan ng text na ko. Kanang dia sa may bahong pandan sa Manggahan, unahan sa may DILG, gareklamo na ang mga tao dito, grabe nga ladlanaray og sabo. Oh, Intel Dumagite. Manawagan ta diya sa Intel Dumagite. Og ang pidiya, ladlaranay na kunong sabo. Gamitan ang inyong style diya din usawan ninyo pagdakop ng mga pipila ka mga adik diya. Kay murabaga, murag pasab na ang sabo diya. Ay, ginoo ko.

0: after, sakto gyud ka idol. Kay bisag mag-unsag gyud tang mga tao, wala gyud tay mahimo. Kay sila naman ang nakapungko. Ana tay mahimo ana. Mana kita, naara na ninyo, kamo nga mga tao. Ah, sige. Muraga, sakit-sakit na bitaw kayo. So, karon kay Bernis man karon atong sayuhon natog turn over ang Bible expose ni Pastor Ayuban. Kamu makurukong ho, pamina mo diha. Katong puros na mo mga tinambalos-los ang inyo ha. Ako, mahadlok yun ko, Pastor, may sunod na ako. May nalaman, waloy at tangino. Ha? Pamina mo, wako mo yung tapo mo niya, pero mas mayang mamina mo mga pulong. May nalaman, mag-aanggaanan na yung kabuang ninyo. Basta ayaw mo kalimot ha, kanunay mag-mighty seed mo. Mighty seed, ako kinikatabang makaligon kini sa itong immune system. Detox, pabandod capsule, makakontrol kini sa diabetes, sugar o blood pressure po ni mo. O kanina D3 bio. O kanina detox sa coffee mix, makakapi ka pa na detox ka pa. Detox sa beauty shop. Batasan na kung ikaw maligo, may gamito ni mo para mamintin ang imong kutis porcelana. Klinika Jopres, so magkaligo ni mo, Butangig Klinika Jopres imong ilong. O kaning probiotics food, pinaka-importante ni sa itong kalawasa. Ang extinct food supplement para sa mga lalaki, para inyong ma-entertain ang inyong uyab o pang-asawa or sa inyong uyab. Extinct food supplement. 30 minutos, gika sa pagtumar, pwede na inyong tukangon ang inyong partner. Ang istuna nili, mahurot, pirang oras, nagakaupos. Wala may siksikisa makapukan sa akong baruganan. O wala may siksikisa makapatindog sa akong balahibo, gabas lang sa tao nga kung ditamakan ang katungod. Sumbong ho! Aksyon ko! Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang kuban sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa among station manager, Kipag Serbini Kabusa. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pep Obanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipag Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawa. Kipag Engineer, Chief Engineer, Traffic Controller, Abu Bin. Ang kinatibok ang pwersa sa Kipag News at Ando Magite, 97.7, may gabi kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Kinisi ka Kipag, Rick Santos Candos, kanunay na kamaitis eh. Dito X500 Capsule, D3 Bio, Extinct Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, Bible Expose, musunod na! Ako magpabinin og bingon, may gabi ka ninyong tanan, kandos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa
5: mga butika. Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinica Spore Payote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinica Spore Payote. Katapang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics at Lamata. Mapalit sa mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy.
3: At stamina.
2: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido. And treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Dan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dalit akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5.

0: Igalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na itong kanan.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.